0: Kasagana ay nakakamtan. Bineg ang katuwang. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bineg.
3: Hay nako, mag-grocery ka lang ngayon, parang nabawasan na agad ng isang buong zero yung sahod mo, di ba? Lahat na lang talaga nagmamahalan ngayon, maliban sa sweldo natin. Kaya, no choice. Kailangan talagang maging madiskarte sa buhay. Practical naman tayo mga Pilipino. Lalo na ngayon, naramdam natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe, at gamot. Pero minsan, kahit gusto mong makatipid, may kabak ka pa rin kapag nagpapalit ng iniinom araw-araw. Kasi, mas kampante ka kapag subok mo na at hiyang ka na sa iniinom mo. May mga bagay ba kayong subok na hiyang sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan na akong sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto sa akin. Doon ko nakumpirma na sa RiteMed lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. Para sa akin, RiteMed yun. If symptoms persist, consult your doctor.
4: What the...
5: Hey, are you looking for a morning filled with laughter and excitement?
4: Look no further. What the F is here to make your weekend unforgettable with your fabulous DJ Mia.
5: And your fun and frisky DJ Angie Moore as we bring you the most hilarious
4: and mind-bending conversations that will leave you saying,
6: what the F?
7: What the F?
8: What the F?
5: Tune in every Saturday from 9 a.m. to 12 noon.
8: Let's unleash our laughter together on your number one good vibe station, GV99.1.
9: This song is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: Mga idol, Team Discarte. Ako po i DJ Kakay. Bala mo ba itong feeling na bala mong okay mo tapos bigla yung may balik? Kala mo may yari na pero atsyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong king paulit-ulit ng sakit? Kasi yaku, mapagal na ako talaga. Ela, dapat may din ang chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat, may balik yung lagnat, sakit buntok ang pong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexidol Forte is my Discarte. Para king binat ang putuki-tuking sakit. Meto nga Discarte para king binat, lagnat, sakit buntok ang pong sakit ng katawan. Yan yung pekamabilis ba nating apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit o pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring may binat like me, dapat Rexidol Forte ing Discarte mo.
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: Don't forget to check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GB99.1, your Good Vibes.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
0: May mga bagay sa buhay na hindi basta-basta pinapalitan dahil alam natin doon tayo ligtas at panatag. Gaya na lang sa gamot na matagal mo nang kasama sa pag-aalaga sa iyong sarili. Kapag hiyang ka na at may tiwala ka na sa epekto nito, mahirap basta-basta sumubok ng iba. Kasi ang mahalaga, yung panatag ka. Kung okay ka na sa iniinom mo at ramdam mo na ang ginhawa, bakit ka pa magpapalit? Manatili sa subok na para sa tuloy-tuloy na alaga. May mga bagay ba kayong subok na hiyang na sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko dahil minsan na ako sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto nito sa akin. Doon ko nakumpirma na sa right mid lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, right med yun. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
8: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
8: Mag-Enervon C Plus ka na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
12: Man, kita mo bang nakikita ko?
13: Oo nga, kitang-kita.
14: Ganado kaya malusog.
13: Kitang-kita.
14: Timbang ay mabigat.
15: Mula batok hanggang tigke.
13: Kitang-kita.
16: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
15: May kontrabaho formula pa.
17: Walang amoy.
13: Kitang-kita.
14: Ang pangarap ng pamilya.
16: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
18: B-Make Premium. Kitang-kita ang galing.
19: Nanay, tita, lola, this is our time.
20: DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan.
21: Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay
22: o mga sikreto na mahirap i-share kay lola,
21: dito nyo ibuo sa Tita Nanay Time.
22: Dahil dito walang judgment, this is your safe space, mga nakshis and kumare.
23: Tita Nanay Time with DJ Amir, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, saan pa ba kundi sa inyo nag-iisang Good Vibes Station, GV 99.1.

0: Hey guys, rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Donnie. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, Your Good Vibes.
0: Mga idol, King Discarte. Ako po i-DJ Kakay. Bala mo ba itang feeling na bala mong okay mo tapos bigla yung may balik? Kala mo mayyari na pero atsyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong king paulit-ulit ng sakit? Kasi yaku, mapagal na ako talaga. Ela, dapat may din ang chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat, may balik yung lagnat, sakit buntok ang pong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexidol Forte is may Discarte para kin binat ang putuki-tuking sakit. Meto nga Discarte para kin binat, lagnat, sakit buntok ang pong sakit ng katawan. Yan yung pinakamabilis ba nating apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit o pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring may binat like me, dapat Rexidol Forte in Discarte mo.
11: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
12: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice, ang DJ nyong nice na nice, pero may bound pa ring spice. For Isn't it nice? From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one good vibe station, GV99.1.
13: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in Mixlr, but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit our Facebook page, www.facebook.com/GV991, and look for our pinned post.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
3: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
4: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
5: Halaga lang, ha?
4: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
5: Sandali, hindi pa ako tapos.
4: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
5: Thank you so much, amen!
4: Nakakalungkot.
6: Grabe kayo eh.
4: Minsan,
5: akala ko ba, baby mo ako?
4: Nakakatakot.
6: Huwag mo nang isipin yung...
4: Minsan, nasa taas.
7: Lahat ng araw sa inyo.
4: At minsan,
8: titikman ninyo ang batas ng isang abe!
4: Nasa ibaba.
9: Oo, sinabi mo pa.
4: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

It's your baby, DJ Betty of GV 99.1. Your good vibes. And welcome po sa ating programang Vibe Check, where we check the vibes and feel the good vibes. It's already 12:41 PM ang vibes, diba? Ano oras? Anyway, it's been raining non-stop this past few days or few weeks. And nagpipray ako na lahat ng tao ay safe ngayong panahon ngayon. Grabe, sobrang non-stop talaga yung ulan. Parang masita mo lang siya na ano, ay maaraw ngayon, maya-maya umuulan. Kaloka! At never kong na-imagine na ang Angeles City ay may parte na babahain. Kasi Angeles City, kaya siya last na nag-a-announce. To be honest lang mga ka-vibes, kaya last na nag-a-announce ang Angeles City kasi hindi tayo bahain talaga. Pero ayun na nga, hindi natin expect na lagi tayong binabaha ngayon. Especially this, dito sa around Balibago area, na hindi ko, sabi ko, first time ko makakita or first time ko siya makita na bahain sa labas. Ayan. At sana po sa mga ka-vibes natin sa iba't ibang parte ng bansa, safe po kayo. At sana tumigil na rin ang ulan, no? Para naman mapatuyo na natin yung mga basa nating damit, di ba? At humupa na yung baha. Yun talaga ang importante. Grabe, hindi na ako nakasama sa aking magulang sa pagsundo sa aking kapatid. Oo. Anyway, feeling ko papunta na dito yung kapatid ko. Charis! Meron kaming telepathy. Tama ba yun? Kambal ko po kasi yun. Oo. May kakambal si DJ Betty. Ay, malapit na siyang umuwi. At sana safe sila sa pag-uwi. Hindi ako kasama. I'm sad. Kala mo hindi mo siya makikita pag-uwi. Hindi kasi lalabas sila niyan tapos hindi ako kasama. Oo. Ako habang ako hindi pa nag-almusal, nag-lunch, sila kumakain na. Diba usually pag ganun, pag may sinusundo. Anyway, sana safe sila makauwi mamaya. At kung inabisuhan ko na nga eh. Pag ano, pag 3 PM, nandito na sila, daanan na nila ako. Sayang ang pamasahe, oh. Sa mga ka-vibes natin dyan na may gustong batiin on air at mga song request, mag-text naman kayo sa mga numbers na 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Huwag nyo kalimutan mag-like, follow at mag-subscribe sa ating mga social media accounts. Andyan ang Facebook. Just visit www.facebook.com/GV991 X and Instagram at GV991. Sa YouTube channel natin, GV99.1, your good vibe station. At TikTok pala yan, GV991FM. Tignan natin kung magla-live tayo mamaya sa TikTok. At syempre sa mga online ka-vibes natin dyan na gusto makinig anytime at anywhere, andyan ang ating Mixler o kaya naman ang Radio Garden. I-download yung app at i-search on GV99.1. Mga ka-vibes! Ngayon ba lang sasabihin ko na, no? Magbabago na po ang time slot ni DJ Betty. Hindi na po siya magiging 12 noon to 3 PM, kundi mag-start na tayo ng 6 PM to 9 PM every Sunday po yan. Ayan. So, next week, 6 PM to 9 PM na tayo para ano, para... para andito na tayo agad. Ang dami ko din kasing ganap ng ano, ang daming happenings every Saturday. Kaya, ayun. Medyo nagagahul tayo sa horas. Opo, sa horas po. Pagdating ng Sunday after. Mamaya mga kapatid, nag-share tayo ng mga good vibe stories natin. At kaya kung gusto nyo magdagdag ng good vibe stories, ano,
Nagpapasa ako sa Mixlr o kaya sa Facebook. Nagre-reply pa ako doon. Oh, diba? Sana all nagre-reply. Oo, yung mga jowa nyo hindi nagre-reply. Si DJ Betty lang yun. Sorry! Replyan ko kayo, huwag kayong mag-alala. Oo, basta ano lang. Basta chill lang kayo dyan. Anyway, balik-tugtugan muna tayo mga ka-vibes. Balik ako mamaya. This is your DJ Betty ng GV99.1. Your good vibes.

0: That song is You to Me Are Everything by The Real Thing. This is your baby DJ Betty of GV 99.1. Your good vibes.
1: Listen to the music, sing oh, eh, oh. Just move those lips.
0: So mga ka-vibes natin dyan na may mga song request o kaya naman gustong i-shout out on air o kaya naman ibida ang kabutihang ginawa sa kanila on air. Ayan, i-text naman yan sa mga numbers na 0967-069-5768 or 0908-516-4466 o kaya naman mag-message kayo sa ating Facebook. Sabi ko naman sa inyo, nagre-reply po ako sa Facebook. Oo. Ako lang po. Ako lang ang nagre-reply sa inyo. Kahit mga ano lang, mga tatlong oras lang, i-feel nyo na kunwari jowa ako. Charis! Ayun, mag-like na kayo at follow sa ating Facebook page. www.facebook.com/GV991 X and Instagram GV99.1. Tama ba? Pwede bang ano yung sabihin? Na actually, nakalive ako sa TikTok natin ngayon, mga ka-vibes, kung gusto nyong i-check. At GV991FM. Ayan, nakalive po tayo. Ayan. O, diba? May mga nag-chat dito. Sabi niya sa akin, ano pong ideal man nyo, ma'am? Secret. O, ideal lang pala. Pinapangarap. Ideal man ko, siguro, ano, marespeto, mas matangkad sa akin, yanon. Tapos may trabaho. Tsaka, ewan ko, pretty boy. Pretty boy! Oh, ako na yon, ako na yon. Grabe. Oh, yung mapera pala, mapera. So, ay, sorry. Okay naman po, basta masipag. Ayun. Yun talagang importante sa akin. Kasi ang aking mga magulang ay napakasipag. So, alam ko kung gaano sila naghirap at pinaghirapan ng mga ano, mga bagay-bagay na meron kami. And super thankful din, syempre. Okay lang ba sa iyo long hair? Ha ha ha ha. Secret. Okay lang naman sa akin. Oo, totoo yan. From Wawa, sabi niya, money does buy happiness. So mga ka-vibes natin, na gusto akong i-check, nasa TikTok ako ngayon, naka-live ako hanggang mamaya, hindi tayo tumitigil. Anyway, mag-share muna tayo ng mga good vibe stories natin ngayon na deserve ng spotlight on air, no? Dahil sa mga kabutihang ginawa, talaga nakaka-good vibes or nakaka- alam mo yun, nakakagaan ng pakiramdam yung mga ginawa nila sa ibang tao. Ayan, from Give Books, sabi niya, when I was maybe 4 or 5 years old, I made friends with another kid in airport. And he was playing with a couple glued together cars. Yung ano, building block cars, sabi niya. Me and that kid played for like an hour with those things. And when it was time to go our separate ways and board the plane, sabi niya, the kid insisted I keep one of those cars. And while I insisted na he should keep it, he said it was proof that we were friends. And to this day, roughly 20 years later, I still have that car packed up with my childhood memories or childhood mementos box. Sabi niya, that friend of mine was a good kid. Hope he's doing well. Kung sino man po ang na-meet ni Give Books 20 years ago na nagbigay sa kanya ng ano, ng laro-laro ang sasakyan, di ba? Ay, nako, sana makita niyo yung ano, yung post niya. O kaya naman, mapakinggan niyo kami. Sana nakikinig kayo kung saan ka man. Pero dahil dyan, at a young age, alam mo na kung paano mag-share ng happiness sa ibang tao. At dahil dyan, syempre, you pass the vibe check. Maraming salamat. Ang cute no, nung sweet no, ano. Kayo ba mga ka-vibes, may experience ba kayo na ano, nung kabataan nyo, parang meron kayo mga friends na out of nowhere nyo lang sila na, ano, na meet, ganon. Tapos naglaro lang kayo, so binigyan kayo ng mga tokens, ganon, na hanggang ngayon hindi nyo makalimutan. Ayan. Anyway, isa pang paano ba to? Isa pang good vibe stories ang share natin. Ito from Thoughts in Stealth. Sabi niya, morning rush hour and walang masakyan. Here comes a van with just one seat left. Nagparaya yung neighbor ko na kasabay kong nag-aabang, sabi niya. At ako ang pinasakay niya. Hindi kami close. Never spoke a word to each other. And actually, first time ko siya makita ng ganun kalapit, sabi niya. I prayed na sana nakasakay rin siya agad at hindi na late. Oo nga naman, sana hindi rin siya na late. At pero, diba, lahat kasi tayo nagmamadali during rush hour nga, di ba? Morning, usually 6 a.m. yan, 6:30. Start from 6:30 a.m. to 7 a.m. rush hour. Dito sa ano, sa Pampanga, 4 or 5 p.m. rush hour na yan, kahit sa Manila. At na tayo nagmamadali. Para bigay mo yung seat mo doon sa isang tao na yon, na kapitbahay mo lang, na first time niya lang din talaga ma-meet ng malapitan. Dahil dyan kay kapitbahay na nagbigay ng last seat ng van na sinasakyan niya. Ayan. Or anong tawag sa mga ganon? Nakalimutan, UV Express, tama ba yun? Dahil dyan, you pass the vibe check. Hello, hello po sa mga 10 na nanonood natin sa TikTok. Gusto niyo po kami makita sa TikTok. Ayan, at GV991FM. At babalik ako mamaya mga ka-vibes para mag-share pa ng mga good vibe stories natin. Again, kung gusto niyo mag-share ng mga good vibe stories, mag-message lang po kayo sa ating Facebook at sa TikTok. Ayan, kahit saan. Mine, mag-share lang kayo ng mga good vibe stories. Anyway, this is your DJ Betty of GV 99.1. Your good vibes.

0: We are GV99.1.
1: Kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your good vibe.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Mga ka-vibes, question, nabudol ka na ba? Kadalasan kasi, basta recommended sa atin, di na tayo nagtatanong. I'm sure naranasan nyo na rin yan. Pero pagdating sa gamot, hindi enough ang sabi-sabi ng kakilala lang ha. Importante pa rin magtanong sa doktor o pharmacist. Kasi iba-iba ang katawan natin at hindi pare-pareho ang quality ng mga gamot, right? Sa Unilab kasi, hindi lang basta-basta pasado or okay na. Level up ang quality check dito. Imagine, mahigit 650 technical experts ang nakatutok tapos umaabot sa 145 steps ang dinadaanan bago makarating sa atin ang gamot. Alam nyo ba sa mga planta nila may air filtration at UV technology para yung hangin sa loob ng paggawaan ng gamot ay controlled pati particle count in the air? Iniisip pa nila pati yun. Kaya alam mong safe, effective, at maaasahan ang pamamaraan nila. Kaya tandaan, huwag basta maniwala sa basta-bastang nirekomenda sa'yo. Dapat, Unilab quality. Alamin ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
2: GB99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GB99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GB99.1.

And now we're back, mga ka-vibes. This is your baby, DJ Betty of GV99.1. That song was Living on a Prayer by Bon Jovi. Ayun. So, mga ka-vibes natin dyan, stay safe and dry po. Kung maulan pa rin sa inyong lugar, ay mag-ingat po tayong lahat. Laging tandaan, dalhin ng payong, raincoat, bota, tsaka ano pa ba? Mas maganda kung nasa loob na lang kayo ng bahay. Pag nakikuha. Hindi, joke lang naman. Ano, huwag kayong mag-white shoes, okay, white pants, anything white, lalo na pag umuulan. Alam nyo naman dito, di ba? Madaanan lang tayo ng ano, ng tricycle, buburakin na. Nalulungkot nga ako, nakachinelas ako ngayon, pero usually talaga, nakaano ako, hindi black shoes or black sneakers, eh white shoes. Hindi ko nasuot yung white kong platforms, tape. Kasi nga, umuulan. Anyway, bigay tayo ng animal trivia or animal facts. Para sa mga ka-vibes natin dyan, eto lagi ko itong sinishare weekly naman, di ba? Eto, alam nyo ba mga ka-vibes na ang mga butterflies ay they can taste with their feet using something called chemoreceptors, ayun, chemoreceptors, to help them identify plants. Female selects the correct leaf on which to lay eggs by drumming it with their feet to release juice. Diba? Alam nyo ba? Diba? Sobrang amazing. Ako ngayon ko lang nalaman yun. At anong nangyayari? It's a yes. Anyway, share pa tayo ng mga good vibe stories natin, mga ka-vibes. Lalo na sa mga nagpadala ng mga good vibe stories nila. Share natin yan on air para naman ma-uplift kahit papaano ang mga araw natin ngayon. Kasi pag maulan, nalulungkot din tayo. Diba? Ganun ata talaga pag maulan. Ito from Sprinkle Sprinkle. Sabi niya, dati may outreach program kami somewhere in Bulacan. Nagpamigay kami ng food, toys, at iba pang needs ng mga bata sa isang bahay ampunan. May magkapatid na half Japanese na biglang kinuha yung panyo ko tapos pinunasan yung pawis ko. Aww, napaka-sweet ng mga bata talaga, di ba? Napaka-inosente. Ayan, na dahil dyan sa mga chikitings na half Japanese, you guys passed the vibe check. Hello po sa ating 7 watchers. Mga nanonood sa ating sa TikTok live natin, sa mga vibes natin na gustong i-check ang ating TikTok live, ayan. GV99.1 or GV991 FM sa Facebook, www.gv. www.facebook.com/GV9. Ano ba yan? Naguguluhan ako ngayon. Ano meron? What's happening with me? I'm so super hungry. Nagugutom talaga ako. Tanggalin muna natin ng ating music. Ayan. Para naman focus tayo sa ating good vibe stories ngayon tanghali, mga ka-vibes. Share pa tayo ng iba pang stories and from specific look. Nagpagawa ng shoes yung mama ko start around December 2024. Then, na-stroke siya nung Pasko. Tapos, ngayon lang siya ulit naka-recover, sabi niya. Sinabihan niya ako na kunin at bayaran yung sapatos na ipinagawa niya sa shop na yon. Dinaanan ko yung shop since na-misplace ni mama yung resibo. I had to explain sa tao sa shop na yon kung ano yung nangyari kay mama. Pinakita ko na lang yung picture niya para malaman nila kung sino yung tinutukoy ko at kung anong sapatos yung sinasabi ko. Nung binigay niya sa akin yung shoes, hindi niya na ako pinagbayad. Nag-insist ako pero nakita ko sa mga mata niya na ayaw niya talaga ako pagbayarin, sabi niya.
pumayag na ako at sinabi ko na lang na sasabihin ko kay mama na hindi na siya or hindi niya na kami pinagbayad. God bless kay sir na gumagawa ng sapatos. Aww. Ayun, nakaka-touch naman yun, di ba? Maraming maraming salamat. Aww. Kay ano, kay sir na may shop ng pagawaan ng sapatos kung sino ka man, sir. Saludo po ako sa inyo. At dahil dyan, you pass the vibe check. Nakaka-touch naman tong mga ganito.

na lang. Babalik ako mamaya again, mga ka-vibes. Anyway, i-play na muna natin yung song request ng ating isang listener, si Anne ng Mabalacat Bayo. Tignan nga natin. Hindi na ako nakapagbasa ng mga text message. San Fernando pala, good afternoon DJ Betty. Request naman po ng song ng Like a Virgin by Madonna. Thank you, Anne ng San Fernando. Ayan, i-play na muna natin Like a Virgin again. This is your DJ Betty ng GV99.1. Your good vibes.

Ayan, hello mga ka-vibes! This is your baby DJ Betty of GP99.1 and it's already 2:50 PM. Medyo ano ah. Medyo lutang na ako kasi gutom na ako. Apo, as in. Iba pala talaga pag gutom ka. Diba? Kaya agahan natin ng very, very light ang pagbabay ngayon. Ngayong afternoon. Ayan. 10 minutes na lang. Magpapaalam na ako. Pero magpapaalam na ako ngayon pa lang. Pakainin niyo muna ako. Hindi naman naman kasi magsabi ng ano, ng pumasok ng gutom, di ba? Ako lang yun. Mga ka-barbs, paalala po ulit. Next week, iba na po yung time slot natin. So, from 12 noon to 3 PM, magiging na po tayong 6 PM to 9 PM. And same program po, Vibe Check with DJ Betty. Kaya abangan niyo po ako next week. As always, magla-live po tayo sa ating TikTok. At baka mag-live din tayo sa ating Facebook page ng next week. Dahil bago na rin ang time slot natin. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-send ng roses nila. Ng gifts sa TikTok live natin. Maraming salamat sa lahat ng likes. Ayan. Na umabot ng konting-konti na lang. Aabot na siya ng 19K likes. Maraming salamat kay Isidro Carriaga. At shoutout pala. Pinapa-shoutout niya si Nanang Holen. Nanang Benning, tama ba to? And Tatang Isko of Mabalacat. Maraming salamat po. Kay ano, kay Stephen? Ayan, maraming salamat sa pagstay sa live natin sa TikTok at pagpapakinig sa atin sa Mixler. Shoutout din kay Mami Pines, kay Sir Shintaro, kay Bernard Nandao, kay Kuya Nathaniel. Pinapa-shoutout kayo ni Kuya Stephen. Ay, maraming salamat ulit mga ka-vibes. Abangan nyo ako next week ng 6 PM to 9 PM sa aking programang Vibe Check. Again, this is your baby, DJ Betty of GV99.1. Next week ulit. Bye ka-vibes!

0: GV99.1.
1: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

once again. At syempre, ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. 3:25, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. August 23, 2026. At syempre, makakasama nyo ang inyong nag-iisang titang ina. Dito pa rin sa programang Wanna Know Why, ang programang will always answer your whys. Ayan, so kumusta po? At sana ay okay na okay lang kayo, makulimlim. At sabi nga po sa ating weather bulletin, meron na naman po tayong paparating na bagyo. At ito ay ating binabantayan, no? Diba? Bakit ba binabantayan natin ay nakakapasok pa rin? Sa Philippine Area of Responsibility. Mga ka-vibes, rewind weekend po tayo ngayon at magkwentuhan tayo hanggang mamayang 3 p.m. At kung kayo may mga rewind weekend song request, mga shoutout, pabate, text nyo lamang ako sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. And of course, you can follow us sa aming mga social media accounts sa X at Instagram at GV991. At kung kayo po ay subscriber ng Signal TV, ayan, mapapakinggan nyo kami sa Channel 306. Of course, you can subscribe, like, and follow our YouTube channel. It's GV99.1, your good vibe station. Mapapakinggan nyo rin kami. Ayan, sa ating mga streaming platform, mag-download lang ng Mixlr app at Radio Garden app and search GV99.1 or visit www.mixlr.com/GV-991. Mga ka-vibes, alam nyo ba na live na live po si DJ Amir sa TikTok? Ayan, live ako ngayon. Kaya isearch nyo na yan, GV991FM. Oh, ang dami nagpapabati ngayon dito, ha? Oh. Joel Magat, DJ Amir pa shoutout naman po. Oh, ayan, na-shoutout na kita, Joel Magat. Ayan, oo. Oh. I-share nyo naman yung aking TikTok live, mga ka-vibes, na ngayon na rin. At dahil 3:27 na at wala pa kayong naiisip na inyong merienda, mag-order na from any branch of Deli's Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Deli's Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. And yes, mga ka-vibes, basahin ko lang yung message ng ating mga ka-vibes dito sa ating text line na mula kay 7969. Good afternoon, DJ Amir. Pakiplay nyo naman po ang I Swear by All For One. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po. Wala naman kay 3016. Hi, DJ Amir. Pwede bang mag-request ng Sailing by NSYNC? Salamat po. Sa mga ka-vibes natin dyan na nakatune in sa GV, mag-ingat po kayo kung nasa man kayo ngayon. This is, this Sunday is Family Day, of course. Siyempre, ano to, church day din to. So, ingat po tayo sa ating paglabas. Hindi natin alam ang lagay ng panahon ngayon. Pero mamaya, mag-update si DJ Amir sa ating weather natin for today. Kaya dyan lamang kayo, mga ka-vibes. At ako'y babalik mabilis lamang. Ipi-play ko lang yung mga song request ng ating mga ka-vibes. Siyempre, tayo ay nasa Rewind Weekend. Patugtugin muna natin itong All For One, I Swear, and then followed by NSYNC Sailing. Again, ito ang inyo, nag-iisang titang ina, DJ Amir. Babalik ako mamaya-maya lamang para sa ating segment na Ganda Ka Juana. Ano ba pag-uusapan natin sa ating health? Beauty tips. Ayan, so dyan lamang po kayo. This is DJ Amir, all here sa inyo, nag-iisang Good Vibe Station, GV 99.1.

we're back, mga ka-vibes. 3:44 in the afternoon. At gaya nga ng sinabi ko kanina, tayo ay mabilis lang na nagbabalik dahil na tayo ay dadako na sa ating Ganda Ka Wanna segment. Ngayong buwan ng Agosto po ay ginugunita natin ang Family Planning Month. Yan. At isa sa mahalagang pagkakataon po upang pag-usapan ang tamang pagpaplano ng pamilya and reproductive health. Marami pa rin po ang nag-aakala na ang family planning ay tungkol lamang sa pagpigil ng pagbubuntis. Pero ang totoo, mga ka-vibes, ito po ay tungkol sa pagbibigay ng kakayahan sa bawat individual at mag-asawa na makapagpasaya o makapagpasaya kung kay o makapagpasya. Okay. Pagpasya. Pagpasya. Makapag-decide. Kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. So, ayon sa kanilang kalusugan, kakayahan at kinabukasan ng kanilang pamilya. Kaya naman, dito sa ating Ganda Ka Wanna segment, pag-usapan natin kung bakit ang family planning ay hindi lamang usapin ng pagiging handa sa pagbuo ng pamilya, kundi isang hakbang din tungo sa mas magandang kalidad ng buhay. So, ano ba yung tinatawag nating family planning? So, ang family planning po ay ang kusang pagpapasya ng isang individual o mag-asawa tungkol sa tamang panahon at bilang ng mga anak na nais nilang magkaroon. At layunin po nito na mapanatili ang kalusugan ng ina, ng sanggol, at ng buong pamilya. Bakit ba napakahalaga ng family planning, mga ka-vibes? Kagaya yan, nag-uulan. Nasa labas ng lahat. Ay, nasa labas. Hindi makalabas. Ang lahat, diba? Malamig ang panahon. Alam na. Ayan, ha? Na kayo magtaka kung after 9 months po, ay marami na naman pong buntis. Ayan ha. So, bakit po mahalaga ang family planning, mga ka-vibes? Nakakatulong po sa ligtas at planadong pagbubuntis. Nakakabawas po sa panganib ng komplikasyon sa kalusugan ng ina at sanggol. Nagbibigay din po ito ng sapat na panahon para makabawi ang katawan po ng isang ina sa pagitan ng pagbubuntis niya. At nakakapagplano ang pamilya sa gastusin, sa edukasyon, at kinabukasan po ng kanilang mga anak. So may iba't ibang uri po ng family planning, mga ka-vibes. Depende po sa pangangailangan at kalusugan ng bawat tao. So may mga natural methods din naman. So isa dyan ay ang calendar method. Yung LAM o yung lactational amenorrhea method. Basal body temperature at yung cervical mucus method. Hindi na natin isa-isahin yan, ha? At kung merong natural, meron ding tinatawag na modern methods. Ito yung condom, pills, injectable contraceptives, implant. Yung intrauterine device o yung IUD. Mahalaga pong kumonsulta muna tayo sa mga doktor, nurse o midwife upang malaman kung alin ang pinakaangkop sa iyong kalagayan. Ang family planning po ay responsibilidad po ng mag-asawa o mag-partner. Ayan ha, hindi lamang po yung babae ang may pananagutan sa family planning. Mahalaga po ang open communication, mga ka-vibes, paggalang sa desisyon ng bawat isa at sama-samang pagpaplano para sa kinabukasan ng pamilya. May i-share lamang po ako. So, madami na po kasing anak itong mag-asawa na ito. And yung babae po is at risk na sa pagbubuntis. Pero gusto pa nilang magkaanak. So, ang nangyari po, dahil gusto pa nila magkaanak, kaya lang nga at risk na po yung babae. So, they decided na
magkaroon, mag-family planning method. O sige, nag-family planning method. Kaya lang, yung babae ay meron po siyang sakit na hindi siya po pwede na mag-take ng contraceptives. Hindi rin siya pwede dun sa ibang mga family planning method. So they decided na si lalaki na lang ang magpa-basectomy. Hindi po lahat ng lalaki kasi ay pumapayag sa ganun. Kasi akala nila mababawasan ang kanilang pagkalalaki, na mawawalan na sila ng urge or something. Pero hindi po totoo yun. Ayan. So, bilang isang responsableng asawa o partner, naiintindihan niya na mahalaga ang kalusugan ng kanyang asawa. So, siya po yung nag-give way para lamang po hindi na po sila, hindi na mag-undergo sa anumang family planning method si wife. And very good siya sa part na yon. So, paglilinaw lang po sa mga ilang paniniwala na sabi nila, pang babae lang ang family planning. Alam nyo po, ang fact po ay parehong may mahalagang papel ang babae at lalaki. Sabi din nila, isang myth na nakakasama agad sa kalusugan ang lahat ng contraceptives. Fact! Ang bawat paraan po ay may kanya-kanyang benefits at maaaring side effects. Kaya mahalaga po na kumonsulta po tayo sa mga trained health professional bago tayo pumili ng angkop na pamamaraan. At sabi nga po, ang myth pa is family planning ay para lamang sa mag-asawa. Ang fact, ang family planning po ay bahagi ng reproductive health education at tamang pagpaplano ng kinabukasan. Mga ka-vibes, ang family planning po ay hindi ito tungkol sa paglilimita. Ayan. Ng pamilya. Ito po ay tungkol sa paggawa ng responsableng desisyon para sa kalusugan, kinabukasan at kapakanan ng bawat miyembro ng ating pamilya. Kapag ang isang pamilya po ay may sapat ng kaalaman at tamang pagpaplano, mas nagiging handa silang harapin ang mga hamon sa buhay at mabigyan ng mas magandang oportunidad ang kanilang mga anak. Tandaan po natin na ang tamang impormasyon ang susi sa tamang desisyon, mga ka-vibes. Kung may mga katanungan po kayo tungkol sa family planning, naku, huwag na kayong mahihiyang lumapit sa mga pinakamalapit niyong rural health unit o health center para makakuha po kayo ng libre at tamang impormasyon mula sa mga licensed healthcare professionals. Ayan, dahil August ngayon, Family Planning Month, at shoutout ko lang, pinapa-shoutout ni Rafa 21, si Raven, Russell at Ray ng kanyang mga anak. O, ayan, shoutout na natin yan, Rafa 21. O, mga ka-vibes, ako po ay live sa TikTok, sa GV991FM. Ayan, no, para sa mga pa-shoutout ninyo. And mula naman kay Dudes. Sabi ni Dudes, maganda at malamig na hapon, DJ Amir. Pa-request naman ng kantang When She Cries. Pa-shoutout naman sa mga tropa nating TNPS dyan. Si Kong Korongkong. At sina Kikong Talilong, Jeric Mejia, Falcon Gasmin at Jun Dizon. Pati ang asawa niya si Maring Nikki. Laging nakikinig yan maghapon. Ako pala si Kuya Dudes. Hello Kuya Dudes! At sa inyo mga driver nating masisipag hanggang ganitong oras, hanggang ganitong Sunday, talaga naman na walang sawat, walang pagod. Kahit mataas ang gasolina. Kahit na hindi masyadong nakakapag-uwi ng malaki sa ating pamilya dahil lamang sa liit ng kita natin, no? Mabuhay po kayo. At mag-iingat po kayo sa inyong lakbayin. Kaya naman, i-play natin yung song request ni Kuya Dudes. Galing kay sa, kay ano ba to? Restless Hearts. Ayan, When She Cries. Again, this is your nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir, sa programang Wanna Know Why? Sa ating segment na Ganda Ka Wanna. Narito na, When She Cries.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo! Tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's Melee Friends.

At tayo po'y nagbabalik mga ka-vibes. At syempre, ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. Saan pa ba kundi sa inyo nag-iisang Good Vibe Station GV99.1. At syempre ito ang programang Wanna Know Why. Ang programang will always answer your whys. Ay nako, nagpapa-shoutout lang tong aking mga naka-watch dito sa ating TikTok account. O, TikTok live po. Oo, live na live po ang TikTok. Ang GV pala sa TikTok. Sorry na. Live na live po ang GV99.1 dito sa TikTok account namin. Kaya pwede nyong i-share ang live natin ngayon. Kaya naman, babatiin ko lang yung mga nagpapabati dito. Ayan, mula kay John Paul. Ayan, pinababati niya si Benilda Cruz Morden. And syempre si John Paul Cruz Morden. And Juliet Morden Cabiling. Ayan, hello sa inyo. And thank you for watching, tuning in sa ating TikTok live. Ganon din ang aming avid listener na si Gian Carlo Martin, 28. Pinababati ni Gian ang kanyang napakagandang asawa na si Cecil sa Tarlac City. Pinababati din ni Rain Bell Arciga from Arciga family. Ayan. From Patling, Capas, Tarlac. Ayan. Hello, Rain. Shoutout din kay Justin Edward Valiente ng Araya. At kumusta kayo dyan sa Araya, Justin? Sana okay lang kayo dyan. Okay. Oh, ayan ha. Mga ka-vibes, live din tayo sa ating Facebook page sa www.facebook.com/GVN991. Hello po sa inyong lahat. At syempre, bago ako magpatuloy mga ka-vibes, isa-shoutout ko lang. Shoutout ko lang mga nagbe-birthday today. Oo, lalong-lalo na po yung aming masipag na tech ng weekend. Happy, happy birthday, Lance! Ayan, happy birthday kay Lance. Ayun, oo. Tinatanong ko nga si Lance eh, baka ako magpapansit pa siya, hindi daw. Hindi daw. Oo, happy birthday din sa aking pinsan. Tatawa si Lance. Oh, sige, fishball sa baba. Joke lang. Diet ako. Ayan, happy birthday today sa aking pinsan, Anne Marie Arquero. Ayan. Ayan, birthday ni Lance Carion. At syempre, ang aking kumare, Reina Guillermo. Happy birthday din kay Edwin Vergara Roque. Edwin Roque, ayan. Siyempre, belated happy birthday kay si Robbie Munoz. At siyempre, kahapon din kay Lola Prosy Bucanig, kay Ma'am Cherry Manalo, kay Rina Ramos Reyes Castaneda. Ayan. And sino pa magbe-birthday? Ah, belated happy birthday ulit. Ayan, kay Mark Aviado Bagamasbad. Siyempre, bukas babatiin ko na ng happy, happy birthday ang aking classmate sa MPA, Jeng Monar. Ma'am Jeng, happy birthday sa'yo. I miss you, Ma'am Jeng. And sa aking classmate na si Manny Gumalang. Ay, di pala. Sorry. Kumangan pala yun. Si Boss Manny pala yung magbabirthday. Si Boss Manny pala yung magbabirthday bukas, August 24. Boss Manny! Ang aming epic na boss. Ayan, dito sa GV99.1. Ayan, Boss Manny. Sorry. Boss Manny, happy birthday! Mabuhay ka hanggang gusto mo. At syempre kay Brother Ronnie Dairit. At happy birthday din in advance kay Kuya Roel Quezon na walang ginawa kung hindi magpahula sa kanyang Facebook account at hindi ako nananalo. Ayan, oh. Sana ano na lang, giveaway mo na lang. Oh, mahigpit pangangailangan natin ngayon eh. Anyway, thank you so much advance. Happy birthday po. At ayun, naglalaba daw yung mother ni John Paul. Ayan, ang mother ni John Paul ay kasalukuyang naglalaba. Hello, Jack. Good afternoon, DJ. Pa-shoutout ko lang si Jay Garcia ng Bulacan from Jack ng Porac, Pampanga. Hello po sa mga taga-Porac. At dahil dyan, narito ang birthday song ko po para sa inyong mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, August 23, 2026.

0: Happy, happy birthday po sa inyong lahat na mga ka-vibes natin. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo.
1: Happy birthday!
0: Ayan. Oh, ayan o. Happy watching! Ayan o, tingnan natin mga nagwa-watch. Si Tata Magad Lariosa. Happy watching, Tata. And Kapitan Jerwin Gargaritano. Pa-shoutout from Sulok ng Mga Lit. Shoutout din po Mama Mir sa Sulok nga ng Mga Lit. O, nga pa ulit-ulit, Jerwin. Hello, Isel Bangit. Ayan, hello. Sabi niya, hello po, Tita DJ Amir. Shoutout po. Hello, shoutout din sa Azel. I miss you. See you soon. Justin Alanis. Hello po, DJ Amir. Good afternoon po. Hello po sa inyong lahat na nakikinig at nanonood. Pakilike and share ang ating Facebook page. Ayan. Sabi ni Benilda Cruz Morden, Tita and Vilma Cruz. Ayan, sikat daw po siya. Siyempre naman, pasikatin natin si Mother. Ayan, naglalaba. Oh, may meron pa bang ano tayo ngayon dyan? Mother, may araw pa para makalaba ka? Ayun! Thank you just for sending gift. Ayan, dito sa ating TikTok live mga ka-vibes. Naka-live po tayo sa ating TikTok. Ang ating TikTok account ay GV991FM. At sa mga ka-vibes natin na nais na mag-share sa ating topic o magbigay ng kanilang insight, ano ang kanilang mga experience this past few weeks na dahil malungkot ang panahon at makulimlim, mabagyo, maulan. Ano ba yung paano nila prinoseso itong mga emosyon sa kanilang buhay? Ayan, pag-usapan natin yan ngayon. Oo, ayan. Oy, Jerwin, huwag ka munang nagsasabing walang pasok. Hindi uso sa amin yan, alam mo yan. O, kung may mga nice po kayong i-share sa ating topic, pwede po kayo mag-message sa ating comment section na ginagawa ngayon ni Jerwin Gargaritano. Ayan, na nagme-message dito sa ating comment section, mga ka-vibes. Ayan, para daw walang pasok bukas. Minsan feeling mo lang talaga yon. Ayan. Justin Alanis, hello po DJ Amir. Good afternoon po. Hello din sa iyo. And, yun. Batiin ko na rin yung ano, yung love of the life. Love of the life? Talaga. Stephen Bernardo, good morning po. Anong lugar ka? Ba't nag-good morning ka? Saan kang part ng mundo? Hapon dito. Yes, Stephen Bernardo. Ayan. Ayan, good afternoon. Oo. At mga ka-vibes, so paki-like and share nyo naman ang ating Facebook Live. Oy, batiin ko na rin ang aking napakasipag na boss na hindi yata napapagod 24/7. Boss Josephine Tanglao. Siyempre kay Ma'am LC, see you later, Ma'am LC. At siyempre sa aking mga mahal na katrabaho. Ayan. Siyempre kay Sir Rich Mond. Ayan, kay Manager Miko So. Sa Admin Unit. Ayan, sa DR Unit. Kay Maring Shasha. At siyempre sa WCPU. Na pinangungunahan ng napakaganda kong brads. Sheila Joy David. Hello kay Basti at kay Santi. And of course, kay Ivy. Hello sa'yo, Ivy. Ang son, ang anak ni Madam Hides. And hello kay Shello din, kay Marcello. Siyempre kay my friend Don, kay Febby, and of course, kay Nia. Sino pa? Oo. At siyempre kay hello Ma'am Pawi ng Kanlungan. At sa mga kasamahan dyan ni Tata sa Kanlungan, hello po kay Ate Lorna Tolentino, Ma'am Nel, Ate Nel. Nelia, hindi ko na kayo mamemorize lahat. And of course, sa Santungan, headed by my masipag na RSW namin dyan. Siyempre kay Sir Algen. Sir Einar, Sir Renner. Ayan, hello sa inyong lahat. Ian Martinez, good PM DJ Amir. Hello, Ian! Oo, ayan o. Naku, nasabi ko ng lahat. Ah, nasa Saudi Arabia si Stephen Bernardo. Ayan, tanghalian na pala namin. Ayan, anong tanghalian nyo dyan sa Saudi Arabia? Anyway mga ka-vibes, sige, puro na lang ako bate, naubos na ang oras sa bate, nagagalitan na ako ni Boss Manny. Mga ka-vibes, who wanna know why we need to process our emotions? Ayan, marami tayong emotion ngayon mga ka-vibes na nangyayari sa buhay natin, daming problema, baha, flood control, lahat-lahat na. Ayan. So, again mga kabibes, may mga pagkakataon po na hindi naman talaga natin gustong maging emotional, di po ba? Pero may isang message na hindi natin natatanggap, di ba? May mga taong biglang nagbago yung pakikitungo sa'yo. May mga taong hindi nag-reply. May sinabi na tumama sa ego natin. May mga sitwasyon na hindi nangyari ngayon o ayon sa expectation natin. And then suddenly galit tayo. Diba? Nasaktan tayo, naiinis tayo, nagtatampo tayo. Ayan. So, dahil mataas yung emosyon natin, ang unang gusto natin gawin ay mag-message, sumagot, manumbat, mag-post, magparinig, lahat-lahat na. Mag-desisyon. Okay, pero mga ka-vibes, what if hindi action ang kailangan mo agad? What if ang kailangan mo muna ay pause? Dahil baka yung emosyon mo ay valid, pero hindi lahat ng reaksyon mo habang emosyonal ka ay tama ka vibes, di ba? Okay, wala yung tumunog. Kaya ngayong afternoon na to, pag-usapan natin ang pause before react. Paano i-process ang emotions na hindi tayo nagsisisi later, mga ka-vibes? Ano ba yung una nating punto dito? Remember, emotions are signals, not instruction. Mga ka-vibes, tandaan natin na ang emotions natin ay signals, hindi sila automatic instructions. Kapag galit ka, may gusto kang ipaalam at may gustong ipaalam ang galit mo, may pag malungkot ka, may pinanggagalingan ng lungkot, kapag jealous ka, nagsiselos ka, baka may insecurity, fear, or unmet need. Kapag anxious ka, baka may uncertainty na hindi mo alam kung paano mo haharapin. At minsan, ang galit ay may disappointment sa ilalim. Ang selos, may fear of losing someone. Ang anxiety ay maaaring galing sa uncertainty. At ang lungkot ay maaaring may sense of loss. Kaya bago mo tanungin, ano ang gagawin ko? Eh, tanungin mo muna, ano ba talaga ang nararamdaman ko? Kasi kapag hindi mo pinangalanan yung emosyon mo, mahirap malaman kung ano talaga yung kailangan mong i-process. Kaya yan nga yung ating pinag-uusapan ngayon. Kaya kung kayo ay may mga naisi-share sa ating topic ngayon ha, o pag-usapan natin yan. Okay, bago tayo magpatuloy sa ating ikalawang punto, basahin ko lang yung message ni Mami Pines. Good afternoon, DJ Amir. Kindly play the song Signs of Times by Harry Styles. Shout out to all Jovenians, especially to you. Thank you, God bless. God bless you always, Mami Pines. Ayan. And mula naman kay Shadow Moon, DJ Amir, mabuting hapon. At sa lahat ng senior, PWD, at iba pa, ay salamat. Nakauwi na ang father ko galing hospital. Buti na lang dumating si Doktora Chancoco. Maraming salamat po. Hulog ka ng langit dahil sobrang dami ng pasyente standing sa na mga bantay. Thanks po. Ayan, pinapasabi po ni Shadow Moon yan, mga ka-vibes. Ayan, sabi nga ni Stephen Bernardo, opo, tama. Kaya dapat tanungin kung may problema para masolusyonan o makapagpayo ng maayos. Point 2, tama ka dyan. Name it before you act on it. Minsan na sinasabi natin, di na ba bad trip ako? Hindi ako okay. Pero baka yung mas specific is yung I feel rejected, I feel disappointed, I feel ignored, I feel jealous, I feel hurt, I am lonely, I feel overwhelmed. At kapag naging specific ka, ano talaga yung emotion mo ka-vibes, mas nagiging malinaw kung ano yung kailangan mong gawin. For example, kung hurt ka, baka kailangan mo ng space. Kung disappointed ka, baka kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng expectation natin ay natutupad. At kung anxious ka naman, baka kailangan mo ng reassurance or baka kailangan mo munang kumalma bago gumawa ng conclusion. So name the emotion before you act on the emotion. So, sabi ni Tata, sensya na daw idol DJ Amir, busy si Nelly Solana Paulino, hindi makapanood now. Ayan. Ian Martinez, buhay na buhay ang GV99.1. Thank you so much. Ano yung point number 3? Understand what is really happening, mga ka-vibes. Kapag emotional tayo, minsan nagiging mabilis tayong mag-conclude. Diba? Dali nating mag-conclude, diba? Oo, hindi siya nag-reply. Ayaw na kaya niya sa akin? Ganun agad tayo, diba? Hindi niya ako pinapansin. Siguro galit siya sa akin. May kausap siyang iba, baka may something. Yan, pero wait, fact ba yon? O interpretasyon lang natin? So ano ba talaga ang nangyari? Ask yourself, ano ang fact? Ano ang interpretation ko? May expectation ba ako na hindi natupad? May old wound ba akong natamaan? May contribution ba ako sa nangyari? At ano ang posibleng pinagdadaanan din ng ibang tao? Because sometimes mga ka-vibes, we react not only to what happened, but to what we think happened. Ayan ha. Ang laki ng kaibahan po nun. We react not to what happened, but to what we think happened. So ayan ha, baka meron kayong gustong i-share sa atin, no, mga ka-vibes ha. Pakinggan nyo po ang ating topic. So kailangan natin ngayon yan, dahil lalo na sa dami ng pinagdadaanan natin ngayon, sa dami ng problema natin ngayon, problema sa Pilipinas, sabi nga ni Stephen, kawawa naman ang Pilipinas, binabaha. O, diba? So medyo kay... Hindi na medyo. Kailangan natin i-process kung ano man yung emosyon na ating pinagdadaanan ngayon. So ano ating point number 4? Release. Bigyan natin ng healthy outlet ang emosyon natin, mga ka-vibes. Alam nyo, hindi naman masamang makaramdam eh. It's valid. Ang importante ay kung paano natin to inilalabas. Hindi naman kailangan mong isuppress yung emosyon. Pero hindi rin ibig sabihin na kailangan mong ibuhos ito sa ibang tao. You can journal, pray, talk to someone safe, walk, exercise, cry, rest, and create. Naku ka-vibes, kung kailangan mong umiyak, umiyak ka. Kung kailangan mong magpag-isa sandali, mag-space ka. Kung kailangan mong magdasal, lumuhod ka. At kung kailangan mong magsulat, write it down. Because the goal is not paano ko mawawala agad ang emosyon. The goal is paano ko ito maproproseso na hindi ako nawawala sa sarili ko. Point number 5, pause before you respond. Ito siguro yung isa sa pinaka-importanting lesson natin today. Huwag muna tayong nagre-react habang nasa peak tayo ng emotions. Kapag sobrang galit ka, huwag ka munang mag-send ng long message. Kapag sobrang hurt ka, huwag munang gumawa ng mga permanent decision. At kapag sobrang anxious ka, huwag munang gumawa ng conclusion. At kapag sobrang nagseselos ka, huwag ka munang mag-akusa. Pause. Huminga. Diba, Aisel? Diba? Pinasok ko talaga si Miss Aisel, no? Diba? Hinga. Ayan, diba? Lumayo muna tayo sa sitwasyon. Give your mind enough space para hindi puro emosyon ang nagdidikta ng ating mga responses. Because sometimes, the message you don't send while angry is the message you will thank yourself for not sending tomorrow. 444. Point number 6, choose feeling doesn't require action. Ayan, mga ka-vibes, pwede kang ma-miss ang isang tao without messaging them. Ayan, pwede kang ma-reject without begging for reassurance. Pwede kang magalit without hurting someone. Pwede kang masaktan without hurting yourself or someone else. Pwede kang magselos without becoming controlling. Pwede kang malungkot without believing that you are alone. That is emotional regulation, ka-vibes. So, hindi ibig sabihin wala ka ng feelings. It means you have feelings, but your feelings don't control you. Sabi ni Stephen dito sa ating TikTok live, nasa Saudi Arabia po siya. Sabi niya, naalala ko tuloy noong problemado ako noon. Imbes na kausapin ako ng tita ko, pinagalitan lang ako. Kaya mas okay kung sa friend na hindi mo kamag-anak humingi ng payo. Sabi nga nila, mas maganda nga daw kausap yung hindi kakilala eh. Tapos mas nasasabi mo yung gusto mong sabihin kasi hindi ka nila i-judge kasi hindi ka naman nila kilala. Diba, Stephen? Oh. And next is, reflect. What is mine? What is theirs? And what I do? Still not know. Ayan. Ito ang magandang self-check kapag magulo yung emosyon natin. What is mine? Ano bang akin? Diba? Ano ba yung responsibilidad ko? Ano bang kailangan kong ayusin sa sarili ko? What could be theirs? Anong responsibility ng ibang tao na hindi mo kailangan akuin? And what do I still not know? Diba? Ano ang hindi ko pa alam? Anong assumptions ko? Ano ang kailangan ko munang linawin bago ako mag-conclude? Because healthy emotional processing also means recognizing ka-vibes. Hindi lahat ng bagay kailangan kong kontrolin. May mga bagay na sa akin, may mga bagay na sa ibang tao, at may mga bagay na hindi ko pa talaga alam. And last point, allow yourself to feel ka-vibes. Ayan. Hindi porket nalulungkot ka, eh weak ka na. Hindi porket umiiyak ka, dramatic ka. At hindi porket galit ka, eh masama ka ng tao. Emotions are part of being human, mga ka-vibes. Allow yourself to feel without immediately judging yourself. Pero tandaan natin, feeling an emotion is not the same as acting on it. You can feel it, understand it, process it, and then choose what to do next. Ayan. So, tingnan natin yung mga takeaway. Baka may mga takeaway ang ating mga ka-vibes sa ating Facebook Live. I-check natin yan. Okay. Goods na tayo. I hope. Oo, may hindi ako malagpasan dito sa ating mga nagpapabate. Alright. Okay. I'm good. Nako mga ka-vibes, bago tayo gumawa ng mga desisyon dahil galit tayo, malungkot tayo, tayo'y nagseselos, tayo'y natatakot o nadidisappoint, pause. Then ask yourself, what am I feeling? Why am I feeling this way? What actually happened? Why am I assuming? And what part is mine to work on? And what is outside my control? And finally, give what I feel. Ano ang response na makakabuti sa akin at hindi ko pagsisisihan later? Because healing doesn't always begin when the feeling disappears. Sometimes, mga ka-vibes, healing begins when we finally understand what the feeling has been trying to tell us. Hindi po lahat ng nararamdaman natin ay kailangan nating sundin. Minsan, kailangan mo lang itong pakinggan, intindihin at saka pumili kung ano ang tamang gawin. And here's another one, mga ka-vibes, before I end the live. Pause is not weakness. Sometimes, the strongest response is the one you choose after your emotions have settled. Ayan, sabi ni Shadow Moon, pa-play po ng Can You Read My Mind? Alam niyo po, ito'y kapanahunan ni Shadow Moon. Ayan. Ito po kasi yung OST. Tama ba? Original soundtrack ng Superman. Kaya favorite niya ni Shadow Moon. Kaya naman mga ka-vibes, babalik ako. Makaraan lang ang ilang mga paalala. Kaya dyan lamang po kayo. I-end ko lang po ang live natin. Thank you so much mga ka-vibes. Kakayashime. Ayan, hello sa'yo. Ayan, thank you also kay Stephen na nandito. And Gian Carlo. Ang ganda naman ni DJ Amir. Well, thank you so much. Small things. De joke lang. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ayun mga ka-vibes, babalik po ako dyan lamang po kayo. Huwag kayo aalis. Hanggang 3 p.m. pa po si DJ Amir. 4:50 na po ng hapon. At sa lahat po ng nakinig at sinamahan ako sa ating live sa TikTok, maraming salamat po. At mamaya mag-update tayo sa ating weather advisory, oo, na mula sa DOST Pag-asa. Talaga naman, eto na naman ang mga thunderstorm advisory. Kumanda na naman tayo next week kasi kahit mahina po yung bagyo na darating, mga ka-vibes, sinahatak naman ni Habagat para silang may sariling mga pag-uusap, no? Parang sila-sila na lang ang nagbabanding. Ay, maraming salamat mga ka-vibes. Diyan lamang po kayo. 4:51. Samantala, narito naman ang pagkatapos ng ating breaker. Ay, ipi-play ko na yung song request ni Shadow muna. Can you read my mind? This is DJ Amir sa programang Wanna Know Why. Ang programang will always answer your whys. Only here sa inyo nag-iisang Good Vibe Station, GV 99.1.
2: Hey Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your Good Vibes.
3: Wish list ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
4: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
4: Mag-Enervon Z Plus ka na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.

0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Kavibes, advertise.
8: Huh? Advertise?
7: Yes! Advertise with us. May negosyo ka ba? May bagong product, brand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo. Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
9: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Mga idol King Discarte, ako po i DJ Kakay. Bala mo ba itong feeling na bala mong okay mo tapos bigla yung may balik? Kala mo mayyari na pero atsyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong King paulit-ulit ng sakit? Kasi yaku, mapagal na ako talaga. Ela dapat may din ang chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat, may balik yung lagnat, sakit buntok ang pong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo Rexidol Forte is my Discarte para king binat ang putukito king sakit. Meto nga Discarte para king binat, lagnat, sakit buntok ang pong sakit ng katawan. Yan yung peka mabilis ba nating apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit o pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring may binat like me, dapat Rexidol Forte in Discarte mo.
1: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: DJ Amir on GV 99.1, your good vibes.

0: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GB99.1, your good vibes.
1: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, umibalik yung sakit mo, ne.
2: Ako ni Agyong kawan ita.
1: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit. Rexino
3: Forte! Mas bilis banat kesa kayang apat.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
8: Bakit Right Med ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
15: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Mele Francisco.

0: Baygon 100% Knockdown.
1: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang, ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ko?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
2: Nasa ibaba.
7: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

0: Bakit RiteMed ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
1: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: It's a Melee Friends.

salamat ng marami, Charis Pempenko. Hindi naman magpapaawat si Jessica Sanchez together with or featuring Neo sa kantang Tonight. Enjoy the music, mga ka-vibes. Dito lang yan sa nag-iisang Good Vibe Station, GV 99.1.

0: It's 10 p.m.
1: This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: Hot R&B and hip-hop songs are coming your way, soul sisters.
1: This song is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.

0: is already 10:33 p.m. on the clock, mga ka-vibes, and welcome back to the Bed Hours program. This is your DJ Young, and you're forever young. Yes, and actually, we are now so live on our official Facebook page. All you have to do, mga ka-vibes, is just go to the Facebook page and search www.facebook.com/GV991. And as you can see on our screen, our title for tonight's topic is What's Your Bedtime Ritual or Routine? Ayan, kung marami man yan, sige, lagyan din ng S, rituals or routines. Ayan. A while ago, mga ka-vibes, I already mentioned that you can also, I mean, you can share your routines or rituals with me, diba? Sabi ko nga rin kanina na you can also give me an advice how to be you po. Ayan, how to be, ano, maging consistent sa mga rituals or routines nyo. Kasi ako, siguro I've been doing different kinds of rituals. Alamin kasi minsan pag may natipuhan ako na ginagawa or may pinapanood ako sa TikTok or sa feeds, sa Facebook feeds or whatever, or yung mga nakikita ko sa mga friends ko, I try to do it sa akin. Yung hindi naman lahat, yung mga bet ko lang, yung mga kayang-kaya kong gawin sa sarili ko. Ayan. Siguro mga pauna lang si DJ, yung mga tipong days lang. Siguro maximum na yung 3 days. Mga ganarn. As in, ang maximum ko is wala man 1 week. Tapos alam mo yun, yung katamaran talaga eh. Mas masipag talaga yan sa kaluluwa, kaloob-looban ko, mga ka-vibes. Tipong sila yung very consistent. Mm-mm. Well, hinaan natin si Lizzo. Oh. Diyan ka lang muna, Lizzo. Ha? Ayun nga. Like what I said, mas masipag yung katamaran ko. Gusto mo yun? Ang gulo mo, DJ Young. Pero totoo yun, mga ka-vibes. Sobrang sipag po ng katamaran ko sa katawan ko. Hindi ko na nagagawa. Alam mo yun? Siguro yun na nga yung pinaka-max ko is hindi umabot ng 1 week yung mga ritual ko ginagawa pag gabi or pag bago ako matulog or whatnot. So mga ka-vibes, if you have this fantastic or amazing or awesome rituals or routines na talaga namang shareable, okay, yung tipong masasabi nyo sa akin na talagang, alam mo yon, yung worth it, share it with us, diba? Lalo na sa akin, siguro I need that. Lalo na, umiedad na tayo, DJ Young. Kailangan mo na ng mga bagay-bagay, diba, na i-adapt sa sarili. Okay. So, mga ka-vibes, if you want to share, you can call or text us at these hotline numbers. It's 0967-069-5768 and 0908-516-4466. Ayan, sige. Eto, simulan natin muna sa sarili ko. Ayan, yung mga indefinite. Yung mga bagay na mga naging ritual ko noon na up until now, hindi ko talaga siya magawa consistently. Ayan. Meron akong before ang ginagawa ko, siguro mga 1 hour before ako matulog. Ayan, meron tayong mga pakonting exercise, DJ Young. Kasi kung hindi nyo man na itatanong, mga ka-vibes, si DJ Young was a former artist, almost the former, diba? Ayan, former Zumba license instructor. Kabata-bataan pa natin yan. Siguro, it lasted around 2019. Mga mid. Ah, diba? Mid ng 2019. Doon na nag-stop ang fitness journey ni DJ Young, lalo na when it comes to pagzuzumba-zumba, ayan. Active tayo dyan eh, ayan. Hindi lang zumba yung mga tinuturo ko. I also teach pop dance. I also teach retro. Alam mo, basta mga dance fitness, ayan. Meron tayo niyan. All of the above. Meron ganyan si DJ Young. Kasi nga, I was a dancer din noong mga kabataan days. Ayan. So, yun. So, naging routine ko yon na since nag-stop na akong magturo, diba? So, I made it sure before, ayan, na hindi mawawala sa track si DJ Young sa fitness. So, may pa health me time tayo, ganyan. So, may konting exercise, may konting ganire-ganire, ganyan. So, yun, isa yun sa mga ritual ko. Siguro, mga 30, siguro max na yung 30 minutes. Ayan, so, syempre, nagawa na natin yan. May mga konting workout-workout din. Ayan, nag-transition pa to workout kasi medyo tinamad si DJ Young sa mga dance fitness ng mga nakaraan. Years. So, nag-workout. So, alam mo yun, yung may mga 30 seconds workout. Diba? Meron yung mga day one, day two. Yan. May ganyan. Mga nauso yan eh. Lalo na yung mga pandemic. Diba? Siyempre, nakulong tayo sa loob ng bahay. So, nagsipaglabasan yung mga health fitness keme, workout, ganarn. So, ginawa ko yan. Ginawa ko yan, mga ka-vibes. Siguro, hindi ba umabot ng 2 weeks? Hindi nga umabot ng 1 week yan eh. Yun, so, nag-fade. Nag-fade niyan. So, di, transition tayo sa ibang ritual or ibang routine. So, ano ba ibang ginawa ko noon? Ah! Speaking of, kasi hinawakan ko yung aking cheek. So, nagkaroon din tayo ng skincare. Do hindi naman talaga naging skincare sa DJ Young. Hindi ko alam kung ano bang nangyari sa akin. Okay, trivia lang mga ka-vibes. Ang arte ko sa part na yon. Trivia lang sa mga ka-vibes na nanonood. Si DJ Young, hindi po talaga ako nag-i-skincare sa face lock ko. Why? Kasi before, nung nainggitera din kasi si DJ Young minsan eh, di ba? Yung sisters ko kasi, meron silang mga, alam mo na, siya pagdalaga sila, kung ano-anong mga nilalagay sa skin, may mga facial scrub, may mga toning kemerlu, mga keme-keme, midnight pa, kung ano-anong mga sinasalpak sa mukha, oh, syempre si DJ Young inggitera. Gumaya, may ay kuha ng ganyan, oh, sige, ganyan-ganyan, oh, may ay kuha ng ganon, oh, pak-pak-pak-pak. Oh, sige. Siguro mga ilang days. Oh, ang ganda ng effect. Pak! Gandara! Yan. Oh, tapos, meron pa ako nakita sa sister ko yung pinaghalo-halong, hindi ko alam kung anong sabon yun eh. Hindi ko sabihin eh. Basta yung sabon, yung ginagrind mong ganyan, nilagyan ng kalamansi, nilagyan pa ng agua oxinada, nilagyan ng ganyan. Oxide, whatever. Basta yun na yun. O, tapos nilagyan pa ng, ano ba mga lagay? May sabon na pampaputi. Ganyan, basta ganyan. Tapos ang sabi is, ipapahid mo yun. Ayan, pahid mo sa mga dark skin mo or dark spot mo. Pwede naman sa buong katawan. So, ginawa ko yun. And then, kailangan mo daw siyang i-leave. Sabi ng sister ko, kailangan daw siyang i-leave like mga 30 minutes. Siya kasi 1 hour eh. Diba? Sino mag... Ano ba yung tagal, diba? So, 30 minutes is will do daw. Sabi niya, okay, lagay na ganyan. Ay, te, wala pang 10 minutes ang lola niyo, ang DJ Young niyo. Wala na, nangate. Oo, nangate, ngate ng ganyan. Yung parang, alam mo yung parang yung feeling ng, yung gumagapang sa'yo yung mga langgam na maliliit na kulay pula. Ganun talaga. Tapos yung mga pitik ng ganyan, ay, ang sakit, mga ganon. Oo, ganon yung mga naramdaman ko noon. Pero kailangan mong tiisin kasi nagmaganda ka, DJ Young. Inggitera ka din naman kasi. O, di sige, may ITS tayo dyan. Okay, so, to make it short, maganda naman ang effect. Oh, mga mare, mga good vibes, ay mga ka-vibes. Oh, ganda naman ang effect. Oh, medyo nag-whiten yung mga dark spots or mga dark skin natin ng mga kabataan days. Siguro, I think, mga college days yon. Okay. So, ayun. Siguro, tumagal lang ako ng mga Yung mga time na yon kasi college days pa ako, so medyo makaka-arte-arte din tayo. So medyo tumagal naman, siguro mga 2 weeks. Hanggang 2 weeks lang. Hindi na nag-continue pa ng mga ilang weeks. Kasi, why DJ Yang? Kasi, syempre, nagsipag na naman po ang katamaran ni DJ Yang. Diba? Oh, so, wala nang ganon. Natapos doon. So, ang effect sa akin noon is, ano, yung doon sa, ano ha, yung sa paglalagay ko ng mga kung ano-anong samot-saring mga ingredients ng sabon na kung ano-ano man yon. Ano, ang bilis kong mangitim. Alam mo yung mga tipong paglabas mo pa lang ng pinto at sininagan ka ng sikat ng araw. Pak! Para kang nagpatan all over your body. Ganon ang nangyari sa akin. Mm-mm. Tapos doon naman sa, naisabi ko kanina mga ka-vibes, yung mga scrub-scrub, mga toning camera loot, tinry ko din yon. After ilang days, nagmukha tayong, alam niyo yung mga ka-vibes na orange, hindi ko alam kung orange ba yun or dalandan, na mabut, alam mo yung may mga butlig-butlig na gano'n, parang mga nanganak na gano'n. Mga gano'n na nangyari sa face lock ni DJ Yang. Dito, oh, dito, alam mo yan sa forehead, yung mga hindi maitago ng baby bangs. Oo, kasi umabot na dito, oh, umabot na dito. So, dyan ang dami, tigidig. Parang may mga, ano, parang may horse truck doon, yung tigidig, ayan, ang dami dito talaga, oo. Dito, tapos, sa gilid, in fairness naman, mga ka-vibes, sa gilid lang sila. Pero marami, parang mga, basta, madami sila mga ka-vibes. Tapos yung hirapan ka, do hindi naman ako nagsusuklay, pero, minsan nagsusuklay ako, pero ang sakit to, pag yung, pak, tinamaan, Basta naman. So, ganun ang nangyari. Ganun ang effect. Ang sabi ng sister at ko, i-continuous ko lang daw. Kasi daw, nag-a-adjust pa daw yung skin, or palit magpalit daw ako kasi baka hindi daw ako hiyang dun sa toner or sa scrub na kung ano-ano man yung mga ginamit or yung sabon na giniling-giling. O, hindi ko daw hiyang. Kaya ganun. Sabi ko, Asya, sige. O, semi eye switch tayo. Alam niyo yung mga ka-vibes, yung pinapahid sa mukha, tapos yung may, akala mo may tawas na mga sa loob, yung pag sinishake-shake mo ganyan, yun, gumamit din ako ng ganyan. Oh. So, namalat lang ng bonggang-bongga, ang hapde. Di ba sabi nila mamamalat? Di ba? Mamamalat ka, magde-dry, tas mamamalat. Pero bakit ganon ang nangyari sa akin? Parang nagsugat ang mukha ko na hindi ko maintindihan, no? So, simula noon mga ka-vibes, sabi nila, sige, continuous mo lang yan, ganun-ganun. O kaya, mag-stop ka muna and then pagka next week, try mo ulit. Ay, mga ka-vibes, hindi na ako nag-try. Annabeth, woo! Stop na doon sa DJ Yang. Kasi, ano eh, nag-try ako ng ano-anong mga facial keme, basta ganun na nangyayari. Ang sabi naman nila sa akin is hindi daw ako hiyang. So, I tried many ano na eh, pero wala talaga. So, I therefore conclude na hindi na talaga ako gagamit ng mga ganyan. O, ng kung ano-ano. And, magbalik ako doon sa trivia ko. Kasi before, hindi talaga ako hindi ako naghihilamos. I mean, naghihilamos ako, pero I don't use, hindi ako nagsasabon sa mukha. Ayun. Tipong, alam mo yung mga ka-vibes, yung maliligo ka, ligo lang, tapos basa ng mukha. Ayan. Basa lang ng face. Walang sabon, walang kung ano-ano, wala talaga. As in, wala. Tapos, siguro kung meron man akong pwedeng ano, siguro ano, kapag sinipag-sipag si DJ Yang at nagpahid ako at nagsabon ako sa face, dalawa lang yon. It's either, hindi tayo masasabi eh. Baka katapusan ko na pag sinabi ko yung sabon. Basta, yung D at saka yung S lang. O, yun lang yung mga yon na pwede kong sabonin sa face. Pero hindi pwedeng everyday. Kasi, tinry ko yun like gawin ko siya everyday, diba? Parang feeling ko mangangati yung face ko, kaya tinigilan ko. So, ang ginagawa ko lang is kapag trip ko lang sabunan yung face lock ko, dun ko lang siya sasabunan. Pero kapag no at all, hindi talaga ako nagsasabon sa face. That's the reason why my face is still glowy. Ano daw? Glowy! Ano yun? Ayun na nga. So, sa mga ka-vibes natin, based dun sa mga routine ko na wala naman talagang nangyari dahil masipag masyado ang pagiging katamaran ni DJ Young, ultimo yung, ang tawag dito, yung, nakalimutan ko yung term eh, pero basta pag naalala ko mga ka-vibes, i-check ako sa inyo mamaya. But anyway, magbabasa tayo ng mga nag-share sa atin ng kanilang mga rituals and routine. Ayan. So, okay, again, speaking of share, mga ka-vibes, you can share your experience with us, your routines or rituals. At these numbers, you may call or text us, or maybe you can drop a comment on our Facebook Live. Here are the hotline numbers. Again, it's 0967-069-5768 and 0908-516-4466. Okay. Ayan. Let us double check sa ating Facebook. Ano ba yan? Ba't hindi ko muna naman makita tong Facebook natin? Anyway, eto. Alright. So, babasahin natin yung si She Joyce. Hello, thank you for watching. As usual, you are always watching naman my live and I really do appreciate you, She. So, ikaw na ang unang babatiin. Hello to you. Mauran na Bengi Kenny San Agustin. O, ingat-ingat kayo dyan sa lahat ng mga nasa San Agustin. And hindi lang naman sa San Agustin, pati na rin sa lahat ng lugar na nanonood ngayon. Ingat-ingat po tayo, mga ka-vibes. Basa po ang daan. It's wet. Okay? So, drive safely if you are driving and magbaon ng panangga sa ulan. Okay. Hello to you, Joffrey. Kasi magkahiwalay eh, kaya akala ko Joffrey. Nag-burp pa. So, Joffrey, my bedtime routine, Alright! Ano ba? My bedtime routine daw is maglulo. Alam nyo na yun. Huwag ko nang madaliin pa. Pero alam nyo na yun. LL. Para antokin. Siya, sige. Thank you for sharing, Joffrey. Oo, talagang... okay, so... good luck to you. Okay, next. Itong mga... ano natin, texters, ayan. Texters and iba is chat, ayan. So sabi niya, ako very predictable, ayan. Very predictable ang bedtime routine ko. After dinner, shower, okay. And then after shower, toothbrush, skincare. And then I prepare my things for tomorrow. Ay, which is, I can relate, okay. Around 10 p.m., nasa bed na ako. I usually scroll for a few minutes, then tulog na. Uy, that's very, disciplined. Kasi ako, aminado ako na pag once talaga nag-start ng hawakan ang phone and then mag-start ng, pag nag-scroll na yun, wala na. Mga tipong sabi ko sa sarili ko din, mga few minutes lang. Pero pag-check ko, few hours na palang nakalipas. Kaya very wrong yon. Kasi napupuyat tayo. Wala na yung yung pag-skincare, ng laga ng katawan. Kasi alam mo yon, puyat. Tapos wala din, nagpuyat lang din sa pag-scroll mo. Pero anyway, ganyan talaga tayo. Kaya kailangan talaga, kung sino man yung, Jane. Okay, Jane from... Porak, okay. Jane from Porak, thank you so much for sharing. And ganda. Few minutes, that's good. Dapat siguro mag-alarm, no? Dun sa mga kagaya ko, no, mga ka-vibes, mga kagaya kong ayaw magpaawat sa scroll, dapat meron lang limit, kailangan may alarm clock. May alarm clock ka nakaset dyan na kapag yun ay tumunog, stop na ang pag-i-scroll. Okay. Next, galing ito kay... Tintin, ayan. Sabi niya, my bedtime ritual is basically taking a shower, putting on comfy pajamas, which is I also do, drinking water, setting my alarm, and saying goodnight to my family. Nothing fancy, but it helps me feel that the day is officially over. Ah, very simple, no? Oo. Ito yung mga ano eh, mga routines ng mga batang 80s and 90s. Actually, tatama yan. Kasi, nung mga panahon namin, wala pang ano eh. Hindi pa ganun ka, ano yung internet. Oo, kailangan mo pang mag-dial up. Kailangan pang bumili ng prepaid card para lang magkaroon ka ng load, para magkaroon ka ng internet, di ba? Not like nowadays, di ba? Mag-ano ka lang, only data ka lang, GG na. Ayan. So, itong mga ritual na to, mga batang 80s. Siguro ito si Tintin, batang 80s. Ganyan din ako noon, no? Ang simple lang, di ba? Pagkatapos kumain, toothbrush, shower, pajama, good night kay grandma and grandpa. Mm-hmm. Tapos, borlog, lahat na. Kasi, hindi ka na pwedeng mag-TV eh. Diba? Wit na. Mm-mm. Mga batang 90s, batang 80s and 90s, no. Wala na pa talaga. Pagkatapos talaga ng dinner, wak ka na talaga TV at all. So, batang 80s to guro, 90s to siya, no? Tintin. Thank you so much, Tintin. Can relate ako dyan. Next naman, ito kay Faye. Sabi niya, Faye from? Saan si Faye? Wala siya sinabi. Sige. Sabi niya, I think my favorite part of my bedtime routine is that everything becomes quiet. Mm. I shower, turn off the lights, put my phone away, and just relax. It's the only time of the day na wala nang kailangan habulin. Ooh, okay. Siguro sa kanya, oo, wala na. Siguro, ang ginagawa niya, if ever nag-aaral man si Faye ba to, ayun, kung nag-aaral man si Faye, siguro, pagdating pa lang niya sa, ano, gagawin na niya yung assignments niya, or kung nagtatrabaho man siya, before siya mag-time out sa work, di ba? Eh, tapos na lahat ng trabaho. Para hindi inuwi yung trabaho. Para hindi masyadong mabigat pag nasa bahay na. Parang gusto kong gawin yan kasi si DJ yung laging inuuwi yung trabaho eh. Mm-hmm. Very good cafe. I love it. Okay, next. Galing naman ito kay Jim. Sabi niya, nothing special. Nothing special daw. Sabi niya, shower, brush my teeth, change into pajamas, check my phone for a few minutes, then sleep. Same routine almost every night. Oh, very simple. I like it. Sana all laging ganito. Anyway, we have a caller. Let's answer this one. Hello.
1: Hello, Ligia.
0: Hi, Joyce. Good evening.
1: Ito, good evening, Nick. Pero dito maulan.
0: Maulan. Okay. Uh-huh. Oh, ingat-ingat kayo dyan.
1: Kayo din po, Ligia.
0: Yes, I will. Okay, so Joyce, ikaw naman, since tumawag ka na at napanood mo naman ang start ng ating topic for tonight. So, ikaw, Joyce, ano ba ang mga bedtime routine or rituals mo?
1: Yung routine ko, di na para sa amin. Para din naman sa akin, pero hindi madalas na, DJ Yang. Sa mga pinsan ko, araw-araw ko yung nagpapaligo, pinapakain ko sila, tapos pag nakaligo na sila, pinapatulog ko para yung hapon na oras nila is nakaka-relax sila.
0: Mm-hmm. So, ikaw yung nagpapaligo, meaning mga bata pa tong mga to, no?
1: 5 and tsaka 7. Ako rin yung naglalaba. Kasama na rin yung mga lolo ko yung mga damit nila. Mm-hmm. Parang routine ko na araw-araw.
0: Na ganun talaga ginagawa mo. Since kailan? Mm-hmm. I mean, since when was, nag-start ng ganitong routine?
1: Yung first pinsan ko na namatay na 4 months, doon ako nag-start, DJ Yang.
0: I see.
1: Hanggang sa nakasanayan ko na. Mm-hmm. And una, mahirap, pero kinakaya naman. Syempre, di ba yung mga kamay natin, minsan nasusugatan, no? Pero di natin binabaliwala lang natin para malinis naman yung mga damit natin.
0: Yes. Okay.
1: Diba?
0: And buti hindi ka naman na ano, like tipong nakukulitan sa kanila or...
1: lahat sila, DJ, yan, pero nakakasanayan ko na.
0: Ayun, nakasanayan mo na yung kakulitan.
1: Oo, masarap yung mga bata kasi ikaw lang mag-isa kasi ako, only child lang ako, DJ.
0: Oh,
1: yan.
0: Yes. At least, diba, ano, na-enjoy mo yung ginagawa mong routine.
1: Na-enjoy ko. No? Yung pagdating mo galing sa... pagkataas mo maglaba, ikikiss ka nila, yung nakakawala yung pagod.
0: Ay, oo, bongga. Tapos sabay hug na mahigpit, diba? Eh,
1: tapos sasabihin pa nila, ay, Ate Joy, ang baho mo, may pawis ka na, ganun.
0: Ayun. That's good kasi, ano, I thought naman kasi yung routine mo is for yourself, pero yung ginagawa mo is para
1: yung
0: sa inyo.
1: Yung routine ko naman, pag ano, kunwara 12 a.m. na, DJ Young, mag-ano na ako, magpo-post na ako ng online ko for my business, small business lang, tsaka inom ako ng kape, yun.
0: Okay.
1: Para yung oras ko, minsan nasa akin. Nasa sayang din naman kasi yun.
0: Yes.
1: Lalo na di pa ako inaantok nun.
0: So like everyday yan, or do you also take
1: araw-araw.
0: A rest? Like may isang araw ka na hindi mo gagawin lahat ng routine. Like, ano ka lang, hilata ka lang talaga sa kama hanggang
1: siguro,
0: sa makatulog.
1: Siguro
0: ka,
1: ano, hours lang. Ganun.
0: Hours lang.
1: Oras
0: lang.
1: Lang.
0: I see. So kasi everyday yung talaga.
1: Yung damit ko, yung damit namin, ayoko yung nilalagay na sa 1 week, ganyan. Gusto araw-araw ako naglalaba, DJ Young.
0: Ay! Sagana sa ano, detergent! At ano, sa inyo, ikaw ang pag-aari ng Nawasa para everyday ka naglalaba. Ang bongga mo naman, Joyce.
1: Yung mga kasama ko, mama ko, lola ko, lolo ko, tsaka yung mga tatlong pinsan ko, tsaka sa akin, yun lang.
0: Bakit araw-araw ka naglalaba? Ayaw
1: ko kasi,
0: hindi ba magastos yun?
1: Natatamba ka ng damit.
0: Oh,
1: ayaw kasi natatamba ka ng
0: damit. Ikaw, mama mo.
1: Ako, mama ko, si lolo, lola, tsaka yung tatlo. Yung mag-asawa, si tito, tsaka tita, hiwalay sila.
0: So, hiwalay yung tito, tsaka tita mo sa inyo.
1: So, bali,
0: in one house, pito kayo.
1: Pito kami na ako yung naglalaba ng mga damit.
0: Okay, so pitong underwear, pitong t-shirt, pitong pantalon.
1: Hindi ka sure kung pitong underwear tsaka damit. Kasi yung mga bata, every hours or ano lang, nagpapalit
0: wow,
1: na sila.
0: Wow, ang shala naman, every hour nagpapalit ng damit. Rich
1: lalo
0: kid yarn.
1: Lalo na diba may pasok, yung puting damit na t-shirt, yun yung mahirap ano, labhan.
0: Oh, okay. Diba?
1: Mano-mano pa, partida.
0: Basta naman ang bill ng kuryente at ng tubig sa inyo, Joyce.
1: Minsan kapag nakatrip ako, dun ako sa may poso.
0: Ayun naman pala. Poso, kaya okay lang. Sige,
1: okay
0: Andy.
1: Lang. Pero mahirap ba? Binubomba mo yun na para nakakamaksel ka.
0: Yan ang ginusto mo yung everyday maglaba.
1: Pero diba, masarap yung naglalaba ka kasi yun yung ano ko, nakaka... Relax ako ng ano, lalamunan na hindi ako sumisigaw sa mga pinsan ko na makukulit.
0: Okay. Anyway, o siya, sige. At saka yung, di ano, kung poso naman pala, di okay lang, safe tayo sa bin.
1: Pero kapag naman sa lawasan,
0: yung sabon? Yung sabon.
1: Ano, kapag lawasan naman, siguro nasa 2K lang yung bill namin sa tubig.
0: 2K sa araw-araw na paglalaba?
1: Oo. Kasi, di naman kasi ako yung mata ko sa tubig. Yung tinatansya ko lang siya, DJ Young.
0: Okay. O siya.
1: Hindi
0: na kita kukontrahin sa paglalaba
1: mo
0: everyday.
1: Ayaw mo pala ba?
0: Alayo mo naman. Diba? Kung pwede lang, why not? Alam mo ba yung labahan ko ng 1 week, andyan pa rin?
1: Andyan pa? Sige, kaya mo na yan.
0: Ang hirap kasi maglaba. Kasi diba nung nitong nakaraang linggo, pag-uulan.
1: Diba kapag patuyo, no?
0: Exactly. At saka kapag hindi agad natuyo yun, diba yung ano yun?
1: Nabubulok. Parang naaamoy yung ano niya.
0: Oo, magkukulob yung amoy.
1: Kahit
0: diba?
1: Na may downy pa siya.
0: Truly. No? Kaya, hindi na muna naglaba si DJ Yang. Kaya, minsan, yung mga, ano, side A, side B, gano'n. And then, joke lang. Gano.
1: Pero, mas maganda kasi yung nakakapaglaba ka kahit umulan. At least, nababawasan yung maruming damit.
0: So, sa palagay mo, hindi na babawasan yung maraming damit ko.
1: Anyway,
0: Joyce, marami akong damit. Marami kaming damit. Kaya okay lang na hindi maglaba. Charis. Oy. Chika lang. Oh. Tapad lang tayo talaga maglaba. Ganun lang yun.
1: Minsan na kapag nakahiga ka na, parang ayaw mo na tumayo, no?
0: Yes, totoo yan. Anyway, Joyce, maraming salamat sa iyong ayun. Pag-share ng iyong routine every day. And meron ka bang gustong batiin at saka ayun song
1: lang,
0: request?
1: Ayun lang, syempre, advance happy birthday doon sa pinsan ko na si Annika Nota sa 27. Yun lang.
0: Okay. Any song di
1: lang
0: request?
1: Hindi mag-request ng song kasi alam ko naman eh. Basta ikaw.
0: Sa Ziggy. Oh, siya Ziggy. Ako lang bahala sa'yo. Okay. Thank you.
1: Ay, ingat sa pag-uha ni Gia. I will. Ingat sa pag-drive ha. Keep safe and God bless.
0: Thank you. Bye. Bye-bye.
1: God bless. GV99.1. You're good vibes.
0: There you go. Thank you.
1: Love you all.
0: Ayun, love Zia too, Joyce. O, diba, ang bongga ni Joyce. Akala mo ha, magpapatalo ako sa'yo. Kung ikaw, everything ka nang lalaba kasi masipag ka maglaba si DJ Young. Maraming damit. Kaya araw-araw palit. Hindi umuulit. Charis. Lalang, mema lang. Okay, so sa mga ka-vibes natin, if you want to share your insights, your routines and rituals, your bedtime routines or rituals before you sleep, go ahead, share it with us. You can comment below on our Facebook Live. You can also text or call us. Again, at these numbers, 0967-069-5768 and 0908-516-4466. Now, let's go back to our ka-vibes na nag-share ng kanilang mga routines. Ayan. So far, no, yung mga nag-share sa atin, very simple lang ang kanilang mga, ano, mga routines. Feeling ko, mga ano to, mga kabatch ko. Mga kaidara ni DJ Young. Oh, mga tita-tita na tayo. Well, ganon. Kasi very simple lang kanilang mga, ano eh, routine. Ayan. So, let's go back. Ayan, ito. Meron siyang, ano, skincare. Ayan. Meron siyang skincare time, okay? Before bed, I wash my face, do my skincare, brush my teeth, then I get into bed. That's my little me time before ending the day. Ah, okay. Very simple lang din. Wala bang very, ano, like, ang daming mga bulat ng mga routine. Very simple lang, mga shinare. Okay, who else? Okay, asa na ba? Okay, the basic routine. After dinner, I usually shower, brush my teeth, wash my face, prepare my clothes for tomorrow, then get in bed and scroll a little before sleeping. Galing yan kay Jerome. Okay, thank you so much, Jerome. Same as like others, no? And I just want to also include to add din dito sa ano niya, ay sabi niya kasi, prepare clothes, mga kavais. Alam niya ba, ito talaga, gustong-gusto ko siyang i-add sa routine ko bago matulog. Kasi si DJ Young, hindi ko alam, I don't know kung kailan nag-start yung pagiging, ano ko eh, pagiging very, ano, very mindful ako sa susuotin ko. Yeah, before kasi I really don't care. Parang pack, grab, ganon. Pero parang ano, parang umarte yata si DJ Young. Yung kailangan, ano, nagmi-mix and match ako. And mga ka-vibes, ito pa. Hindi naman ako ganito before, pero ang nangyari ngayon, I don't really repeat my dress or what I wear. Siguro, ang gagawin ko is, ang ginagawa ko kasi mga ka-vibes, sisiguraduhin ko in 1 month, di ba, in 1 month, iba-iba yung suot. Yan, kapag pampasok ko sa work or kung saan man ako punta, I make it sure na sa 1 month na yon, iba-iba yung damit ko. And then, hanggang sa tipong pagbukas ko na yung closet, is, ay, parang nasuot ko na lahat. Pag feeling ko, mga ka-vice, pag feeling ko, nasuot ko na lahat ng damit sa cabinet, doon pa lang ako mag-start mag-uulit ng damit. Hindi naman yung mga tipong, for example, yung pants. Inuulit ko yung pants, okay? Minamatch ko siya sa ibang top. Pero yung top ko, normally, I don't repeat it. For, not unlike for ano, for blazers, yan, for blazers or jackets, yan, medyo na uulit ko siya, but with a different bottom, okay? Or yung inner niya, yung inner top ko nun is iba, hindi dapat pareho, ganun. Hindi ko alam kung saan nagsimula itong kaartihan kong ganito, pero ganun na yung nangyari, mga ka-vibes. And hindi naman sa nagmamaganda si DJ Young, or hindi yun naman sa nagmamayabang or whatever. Ang dami ko talagang damit. Alam nyo ba, yung anak ko, ang sabi nga niya sa akin, napagsabihan niya nga ako lately. Sabi niya, ano, bili ka na naman damit. Ano naman, gumaganon siya. Ang dami mong damit, di mo naman ginagamit. Sabi, yung cabinet mo dyan, hindi na nagkasya yung mga damit. Tapos meron ka pang ibang mga damit na nakasupot. Sabi ko, which is truly mga ka-vibes. Yan. Since may color tayo, so bibitinin muna natin tayo. Bibitinin ko muna kayo dyan. Okay. Let's answer this call. Hello.
2: Hello, magandang gabi, DJ Young.
0: Hello, magandang gabi din sa iyo. Papa, yes. Charles, am I,
2: yes,
0: correct? Ayan. Hello, Papa Charles. Good evening. Isang linggo na naman na nakalipas. Wala ako last week, pero andito ako ngayon. Maulan kasi. Napahimla yung tulog ni DJ kasi medyo masama yung pakiramdam ko noon. Tapos sobrang lakas ng ulan. Wala na. Nagtuloy ko. Comatose.
2: Patawan lupa mo sa...
0: Exactly. Oo. Lalo na kapag ang kama mo e kumunoy, yung nilamon ka na. Wala na.
2: So, tapos quarter, no?
0: Yes. But anyway, let's move on. I'm sure na rin mapakinggan mo naman ang ating topic for tonight, Papa Charles. So, meron ka bang gustong i-share?
2: Tune in lang.
0: Ay, kaka-tune in lang. O, siya, sige. Anyway, ang ating topic for tonight, Papa Charles, is what is your bedtime rituals or routine? Yung mga bagay na, ano ba ito, mga preparation bago matulog, or may mga ano ka ba, like, you do exercise, you have skincare, you have things, to-do list, mga ganon ba, bago matborlog, ganon.
2: Yes, yes. Before, when I was a bachelor pa, nung single pa ako, I tend to, do some push-ups and sometimes running within the subdivision, no? Mm-hmm. Pero, may haligi na ng tahanan, and then, daddy pa, so I cannot do it anymore. Yeah. So, ang day, nightly routine ko ngayon is magluto ng pagkain ng aking unika iha for her tomorrow.
0: Oh, okay. For tomorrow na yon. Kumbaga tipong ano yan, baon or ano?
2: No. Ano pa lang kasi siya, she's 1 year old. So I'm,
0: okay.
2: Something like mga oatmeal, mga ganun, mga food, yung mga ulam niya.
0: Mm-mm.
2: Na kasi siya, so ako yung nakatoka para magluto para doon. So, for her, like, 1 to 2 days na pagkain, niluluto ko na the night before.
0: Oh.
2: Kasi nag-work, so naiiwan si baby sa nani niya. So, yun yung food niya. And then, ayun, syempre, before matulog, hinihilamusan si baby, ginagawa yung mga, ano niya, yung mga skincare, di ba?
0: Ang shala sa skincare, may skincare si baby.
2: Meron siyang ano, cleansing water, di ba?
0: Ay, bongga, buti pa ang baby, may cleansing water. Okay.
2: Bisik.
0: Okay. Tapos?
2: And then, syempre, yun, konting social media, tapos babasa ng email kasi yung work is 24/7.
0: Oh, okay.
2: / BPO company sa Clark's Airport. So, kumbaga, nagmo-monitor pa rin ako kahit nasa back. Ayoko kasing, kumbaga, may nami-miss out or may... kumari, yung naka-duty, may nakalimutan. So, ako na yung nagkukusa ba?
0: I see. Ganun. Okay. Yun naman pala. How about, ano, sa sarili mo? Like, kasi itong mga routines mo to para sa anak mo or para sa iba. Okay? How about sa sarili mo? Kasi sabi mo nga, nung bachelor ka, you do exercise. Ngayon, hindi na. So, meron ka ba bang, ano, like, yung me time mo or yung personal, ano mo, routine mo?
2: So, sa akin, yung naglilinis ng mukha, naliligo before going to bed, talagang no matter what happened, maliligo talaga ako. Pag hindi na kaya ng katawan, luwa ako maligo, maghihilamos, tapos mag-ano na lang, mag-skincare na lang, something like yung tones, facial cleanser, para yung alikabok, tsaka yung dumi, matanggal ba sa face, di ba?
0: Kahit yung... Ang arte ni Papa Charles, sana all, dinaig mo pa si DJ Young.
2: Nagiinom ng mga multivitamins before to sleep para kinabukasan is energized.
0: Yes.
2: Diba?
0: So.
2: Tapos, siyempre, before going to bed, pray. That's the number one routine.
0: Yes.
2: Pray.
0: Yun. Pero alam mo, Papa Charles, kinatamaran ko din yan. Ang sipag kasi na pagiging katamaran ko eh. Alam mo yung multivitamins na yan, ang dami ko din ganyan eh. Kasi alam mo naman yung umiidad na tayo, merong iba yung sa, alam mo yun, iba yung iron, iba yung vitamin C, may ganyan, marami akong ganyan. Alam mo, hindi, siguro sa isang linggo, mga twice, thrice, ko lang talaga nagagawa yan. Ewan ko kasi, ang tamad, iinom na lang ng vitamins. Tamad ko pa.
2: Eh, di ba? Pag hindi ka nagkakasakit, tinatamaran mo. Pag nagkasakit ka na, doon kasi sipag. Di ba?
0: Winner! Bell tayo dyan. Winner, tama yan.
2: Prevention is better than cure. Kaya as much
0: correct.
2: As possible, I'm drinking my multivitamin supplements like fish oil, vitamin D. Alam naman, medyo, nawala na tayo sa kalendaryo. So, we need to, take good care of our health. Kasi yes. Health is health, no? So, lalo panahon ngayon, mag-uulan. So, maulanan ka, sisipunin ka, di ba? Uupo ka. So, kailangan natin magsipag. Hindi pwede mag-absent, DJ. Marami tayong bayar.
0: Sige. Sabi ko nga, Sorry po, Papa Charles.
2: Bawal mag-absent as much as possible. Lalo na kung sipon lang yan or nilagnat lang ako, pumapasok pa rin ako. Basta kaya pa rin ang katawan lupa ako.
0: True.
2: Ito tayo isang araw eh. Asa yung sahod, lalo na I have one daughter. And then, siyempre maraming bayarin. So, ganun lang naman. Bawal lang tamad sa akin. Yung
0: moto ko sa... Masyadong guilty. Aray ko Papa Charles, ha? Sakit na lang ang ginagawa mong yan.
2: Pero naman DJ, justifiable naman minsan pag talagang may sakit, may hindi kaya, talagang hindi papasok, VL na lang or sick leave na lang.
0: True.
2: Pero,
0: yes.
2: Pag day off ko, talagang sinusulit ko yung pagtulog. And syempre, hindi nakamukha ng dating tulog mantika ngayon. The baby, yes, kasi yun na asawa.
0: Correct.
2: Maglalaba, di ba? Ganon. So ako, hindi ko pinakaya yung ganon na ako magmagawa ka ng gawain bahay. Kasi, di ba? Hindi naman nakakabaw sa pagkalalaki yun.
0: At saka ngayon, parang the norm na lang yun. Yung mga ganyang bagay.
2: Kung siya nag-aalaga ng bata, siya nagpapakain, siya lahat. Bahala sa bahay, sabi ko. Kung bahala sa paglilinis, sa paglalaba. Mm-hmm. Kasi ako, medyo masilan ako sa damit. So, ayaw ko yung apoy ko to. So, ako ngayon, ilan weeks, di ba? Almost 3 weeks na walang araw.
0: Correct, talagang, yes.
2: Talagang fabcon talaga.
0: Para diba? Hindi na kailangan mag-plancha for that, no? As in talaga, parang yung mga tipong hindi naman silk yung hindi naman cotton yung damit, pero naging sobrang babad sa fabcon, no?
2: Kasi,
0: lumambot yun, bigla.
2: Everyday ako nakikihalubilo sa mga tao. Ayoko nang nangangamoy,
0: kulob yung damit.
2: Apoy
0: yes.
2: Patik.
0: Oo. Totoo yun.
2: What do I mean by pating? Pating apon, di ba? Yung gano'n.
0: Okay. Gets.
2: Paga pa lang, amoy gabi ka na, di ba?
0: Okay. Yung maalingasaw na yung amoy,
2: So, yung washing machine sa amin is panlalaki. I'm proud of it.
0: Yeah.
2: Really proud.
0: Good job.
2: Pinaglalaba ko yung asawa ko, pinaglalaba ko yung baby ko. So, I'm proud of it kasi... Yung wala naman kaming katulong eh. Bakit pa ako magsasabi?
0: Hindi naman, porque ginagawa ay bababa ang pagkalalaki mo, diba? Okay. Yes, why not? Yes.
2: lahat ako, gagawin ko lahat para sa kanila.
0: Correct. Ayun. Thank you so much. Ang winner naman ni Papa Charles sa kanyang shinare sa atin. And dahil dyan, magsisimula na ako ulit uminom ng vitamins. Sisipagan mo ng uminom ng vitamins.
2: Lahat vitamins mo kasi rainy season, kailangan natin maging unity, no?
0: True. Oh, siya. Sige. Maraming salamat, Papa Charles.
2: Pwede bumati, TJ?
0: Sure, of course. Go ahead.
2: No? Binabati ko lahat ng aking bradensis sa Phi Beta Rho Confraternity. Pampanga chapter po. Anniversary ng Pampanga chapter tomorrow. So, mabuhay ang kapatiran ng Phi Beta Rho. And then, ang misis ko, si Alexandra. And then, yung baby ko, si Baby Felice. And then, mga work natin sa Clark, no? Ayun. Mm-hmm. So, ayan, may bagyo na naman. So, flood control, ano na? Wala pa kong...
0: Ayun, flooded pa rin. Flood pa rin.
2: So, medyo natutulog na naman ang ating mga mababata.
0: Eh, no? Kasi nga daw malamig. Masarap matulog. Gayon.
2: Walang ganang magbayad ng tax.
0: Ganun
2: sa panahon.
0: Ganun na nga, diba? Ewan ko ba? Uy, gising naman kayo dyan.
2: Ano natin, no? Mga mambabatas, mga senador, mga congressman, no? Hindi puro pa pogi, hindi puro pa ganda.
0: Ewan ko ba sa kanila? Kung pwede nga lang sugurin yung mga yan, why not, diba? Yun.
2: Kailangan po natin ng aksyon, hindi puro salita.
0: Correct! Aanhin namin yung mga salita niyong matatamis at mabulaklak kung wala namang aksyon, di ba?
2: Asado sa memes. Bakit ka nagre-reklamo kung nabili naman yung boto nung halalan?
0: Correct.
2: Bakit ka nagre-reklamo ngayon kung nabili ng 500 or 1,000 yung boto mo?
0: Ayun so, lang.
2: So, shoutout po sa mga bobo-botante natin, no? Ayan.
0: Oo. Wala kayong karapatang magreklamo dahil nabayaran po kayo.
2: Nabayaran kayo.
0: Tumikom ng inyong ibibig at tahiin nyo yan, manahimik kayo. May galit pala.
2: Maging eye-opener po itong mga nangyayaring sakuna sa
0: correct, ate. Correct, correct, correct.
2: Sa Alin Santo Tomas, Makabebe, Masantol, Lubog, buong Luzon na lumubog po, maging eye-opener po sa atin.
0: Yes, and ingat po tayo sa lahat ng sa lahat ng nasaanan kayo.
2: Apple na politiko, no, na ginagamit ang DSWD relief para pamigay. So,
0: my gosh, no?
2: Ito galing sa pera nyo yan. FYI, galing ho sa mga taxpayer yan, no?
0: Mm-hmm.
2: Kaho kayong karapanta na sabihin na kayo po yung namigay. Kayo lang namigay. Literal na namigay nyo
0: yes,
2: lang.
0: Pero hindi sa kanila galing.
2: Di ba?
0: True.
2: Ang kakapanta pa, di ba? Papalitan pa yung... yung
0: didikita ng sticker ba to? Oo, ganyan. No, tatapalan ng ibang mukha. My gosh, may gulay.

0: Usik, ano ba naman yan, DJ? Bingi yarn. Okay, so sick. Ayan, sige. Ihihilera na natin yan sa ating playlist. Okay. Thank you so much, Papa Charles.
1: Thank you every day.
0: Diba? Yeah, I will. Kayo din ng mga... Bye. Ayan, mga ka-vibes, that was Papa Charles na talaga namang may painit pa ng ulo sa bandang huli, debang nanggigigil siya sa mga, ang mga gobyerno natin ngayon. Well, anyway, wala natin mga gawaan dyan na kaya kailangan talaga next time mag-isip-isip pa tayo mabuti, no? Pero anyway, okay, magbasa tayo ng ano, ng ating mga nag-comment sa ating Facebook Live. Baka naman magtampo itong mga to. Hindi tayo mabasa online. Siya. Galing ito kay B-Bone Manalang. Sabi niya, hello, good evening po. Pa-shout out po sa mga Brad sa Lourdes Sur East. Taugama Fee. Oh, okay, sa mga ano dyan. Salute, sabi niya. Salute daw kay Tidus Smack Vampire GI. Ayan. Greetings from GTB Bone. Ayan. Pahabol din daw kay Brad Aljur. Ayan. And kay Maring Joy. Again, hello hello daw sa mga kabrad niya. Again, kay Tidus Smack Vampire GI Brad Aljur and kay Maring Joy. Ayan. Hello daw po. Sabi ni Brother. Brother! Kay ano, sa Brad niyong si B-Bone Manala. Okay. Anyway, mga ka-vibes, nabanggit ko kasi kanina na I will try to ano no to lessen the live as requested. I mean as ano ba to? Basta 'yon. Kailangan nating i-lessen ng ating Facebook Live. So later on magbabalik si DJ Young, but I need to wrap up our Facebook Live. But DJ Young will be here pa naman up until 12 midnight, so you still have a lot of time. You can text na lang or call maybe later. But our podcast will end tonight. Okay. So, sa mga ka-vibes natin, thank you so much for sharing your rituals and routines with DJ Young and of course with our ka-vibes who's listening and watching right now. DJ Young will be back, mga ka-vibes, because I'll be here to the bed hours until 12 midnight. So, marami pa ang oras. We still have 1 hour and 36 minutes, mga ka-vibes. But I will continue playing Rewind Backtrack throwback songs for you because it's Sunday Rewind. Okay, so thank you again, mga ka-vibes. I'll end my podcast tonight. You care. You take care because I care, mga ka-vibes. And again, magbaon ng panangga sa ulan. Bye, mga ka-vibes. Loves ya. Mwah.
2: Your good vibes. GV 99.1.

The station that is all about the goodbye. GB 99.1.

GB 99.1

0: This is Mega Switch Up.
1: Switch up. Switch up.

Yan, oras sa buong Pilipinas. 6:12 ng umaga. Ganun dapat eh, paiba-iba ang tono, di ba? Para hindi nananawa. Pero may mga bagay na dapat hindi natin pagsawaan. Kagaya ng usapin ng pagpaparagot sa mga nasa likod ng flood control problems. Problems, project, corruption, and everything. And everybody involved. Magana stop. Until we get everyone involved behind bars, okay? Bantay-bantay lang tayo, ha? Walang makakalimot, walang mananawa. Araw-arawin natin yan. Hanggat wala hong nabibigay na hustisya at walang nagpapatupad ng permanenteng solusyon sa problema ho ng ating mga kababayang palaging nilulubog ng baha. Taon-taon na lamang. Okay, padala niyo yung mga greetings at requestunin niyo as we go along this wonderful Monday episode of the Morning Roundup. A 24 na ho tayo ngayon ng buwan ng Agosto 2026. At alam niyo ba na ito ho yung second to the last Monday for August. Kasi next Monday, ano pa, August pa eh, at 31 eh. Tuesday ho yung auno ng Setyembre. Nako, isang linggo na lang, magsisimula na naman ang ating tugtuga ng mga Christmas songs. Ihandaan nyo na yung mga request niya. Ano ba yung mga namimiss niyo mga Christmas songs dyan? Inabot ng Pasko ang pag-uusap sa flood control. Talaga malilingad eh. At alam nyo ba, dahil Lunes ngayon, malalaman natin kung may adjustment na naman ba sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. At alam nyo ba, meron na naman. Magtataas na naman. Kung pwedeng kasabay ng paghupa ng baha, eh huhupa din ang presyo. Kasi mukhang magtataas na naman. Mamaya yung mga pag-uusapan ho natin kasabay ho ng ating ulat panahon. Again, sending your greetings and your requests at 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Ako po si KG Boy. Welcome to the Morning Roundup sa inyong Good Vibe Station, GV 99.1.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic. It's Melee Francis.

0: Gattaca Vibes and Headlines here at the Morning Roundup, 6:45 ang oras sa buong Pilipinas. The skies are a little bit clearer, although medyo mamasama sa ang kakalsadahan pagkagising ko. Ano, mukhang umulan ng madaling araw. Ganun pa man, mga ka-vibes, wala hong bagyo sa kasalukuyan, ngunit may nagbabadya. May nagbabadya ho, ano, eto na naman tayo. Sinaktuta mo mong meka, singap ma, pila na yaldo. Happy na naman ata. Anyway, today is Monday. It is a brand new week, a brand new hope for everybody to have better days ahead. Hopefully now that there is no typhoon yet, we do our necessary repairs at our homes or wherever, okay? Sana'y mas maging handa tayo kasalukuyan, kung meron man, bilis-bilisan ang pagkilos. 24 ho tayo ngayon ng buwan Agosto 2026. It's gonna be the second to the last Monday for August 2026, okay? Batiin lang natin yung mga vibes nating mga nakilala ko this weekend. It was a very busy weekend for me. There were two events that I hosted for. One of which it was my honor to be able to perform for a fundraiser, and literal na I feel blessed. Alam mo yung makapag-perform ka sa harapan ng arsobispo. Kay Apong Dong. The Archbishop of Pampanga was there. Florentino Lavarias was in the audience. And of course, the Vicar Priest of Holy Redeemer for their Harmony of Hearts concert dinner fundraiser. Congratulations for your fundraiser. And then I've hosted a wedding of Claudine and Aldwin also on the weekend. And apparently, may mga ilang kaparian din na nakikinig sa... Gulat ako ha, grabe ang ano ha, ang pressure. Alalaman ko mga... There are priests who are listening on the show. Magandang umaga po mga among... And also, the guest of Claudine and Aldwin this weekend, Leomar Liagas, Tiffany Liagas, and Leo Liagas, who are tuned in daw every day. Maraming salamat po. Abang niyahatid sa school itong si Tiffany, nakikinig itong si parang Leomar. Speaking of which, mga ka-vibes, alam nyo ba, may mga suspension of classes parang ipinatupad, ha? For your guidance, makinig mabuti. May mga ibang areas pa rin ho sa Pampanga na nagdeklara ng suspension of classes na para bang bitin pa kayo, ano? Pero kidding aside, kailangan kasi ito eh. Dahil lalong-lalo na may mga lugar pa rin ho talagang binabaha, ano? So, ito ho yung mga sumusunod na local government units na nag-anunsyo ho ng suspension ng in-person classes. So, maaaring suspended ang in-person pero baka ipagpapatuloyan sa alternative modes of delivery. Okay? So, sa Magalang po, no in-person classes and government work, both public and private, in celebration naman ito of the Feast of San Bartolome. Sa Minalin, no in-person classes, both public and private, mag-shift po sila sa alternative learning modalities. Ganon din po sa Masantol, ganon din po sa San Simon, at ang kanilang shifting to alternative learning modalities ay hanggang August 28. Sa Santa Ana, all levels, both public and private, suspendido po ang pasok. At sa City of San Fernando, no in-person classes, both public and private, shift to alternative learning modalities. At base rin po dun sa nirelease po na pahayag po ng local government unit of San Fernando, eh, ang dahilan po kung bakit ho sinuspindi pa rin ang pasok ngayon hong araw ho ng Monday, dahil nga po yung ibang mga lugar po, no, sa San Fernando ay binabaha pa rin. Ayon daw kasi sa latest report ng City Disaster Risk Reduction and Management Council ng City of San Fernando, portions of at least 18 barangays in San Fernando ay kasalukuyang binaha o binabaha pa rin, ranging from 1 feet to 3 feet. And there are also students who reside outside the city area of jurisdiction, including in nearby areas na apektado pa rin po sa flooding. Yan. So, please be advised, mga ka-vibes, ha? Sige, 6:50 ang oras sa buong Pilipinas. Eh, batiin ko lang din yung aking kaibigan, Sir Jonah. Jonas. Pare ko, sorry. Naantok pa ako eh. Jocas Sebastian Ramos, good morning, paring Jocas. How are you doing? At minabati niya, sina Tin and Lai, good morning to you guys. Thank you for keeping us in the background. At ingat kayo sa mga kayong magpupunta ngayong umaga na to. Okay, may papasok na bagyo. Posible, no, na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. At kung sakaling ito yung maging tuluyang bagyo at pumasok sa ating bansa, ito ho'y tatawaging bagyong Obet. But sa kasalukuyan, wala ho tayong bagyo. Ang meron ho natin ay ang Southwest Monsoon na nakakaapekto po sa Northern and Central Luzon. Ito ho'y ayon sa PAGASA, ha. At bukod po dyan, as of 3 a.m. today, meron ho mga mabinabantayan po ang PAGASA na nasa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility. Una dyan, itong si Typhoon Saudel. Ito yung sinasabi natin na pag pumasok sa Pilipinas ay magiging bagyong Obet. Kasalukuyan, nasa 1,660 km east po ito ng northeast of extreme northern Luzon with maximum sustained winds of 175 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 215 kilometers per hour. Ang paggalaw po nito ay northwestward at 30 kilometers per hour. Alam nyo, ano? Ito ho'y nasa kategoring super typhoon sa kasalukuyan. Medyo malakas-lakas po ito, no? Narinig nyo naman ho kung gaano kalakas ho ito kung sakali mahong pumasok to ng Philippine Area of Responsibility, ha? Yung gustiness po niya, 215 kilometers per hour. Yung maximum sustained winds, 175 kilometers per hour. So bukod po ay Typhoon Saudel, nasa labas pa rin po yan ng Philippine Air Responsibility, meron din pong Tropical Depression na nasa 1,330 kilometers east naman ho ng southeastern Luzon with maximum sustained winds of 55 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 70 kilometers per hour. Ang paggalaw po nito ay northeastward at 10 kilometers per hour. At yung dating bagyong Neneng na Tropical Depression gain na rin na po ngayon dahil lumabas na ho ito ng PAR ay nasa 520 kilometers north of Itbayat, Batanes with maximum sustained winds of 55 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 70 kilometers per hour. Ang paggalaw po nito ay west-southwestward at 15 kilometers per hour. Tayo ho ay makakararas ng occasional rain sa Batanes dahil ho yan sa southwest monsoon, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon at dalalabing bahagi po ng Cagayan Valley, Cavite, Batangas at Rizal dahil pa rin ho yan sa southwest monsoon. Habang para naman sa nalalabing bahagi ho ng bansa, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot po ng localized thunderstorms. Ang ating sunrise kaninang 5:43 a.m. at sunset po natin mamayang 6:14 ng gabi. Mga ka-vibes, naka-live na ho tayo ngayon. Magparamdam na kayo! Punta na at manood sa ating Facebook Live, facebook.com/gv991. Sino ba ating mga rank 1 to 5 today? Pwede rin ho kayong mag-text sa akin, ha? 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Lalo na yung mga papunta sa kanilang mga trabaho. Pampanganda ng morning ako, bahalang bumati ho sa inyo. Just let me know, ha, kung sino ba nakikinig. Maganda umaga po sa ating rank 1 today. Oy, Nanay Pints Jackie, good morning. Unang-una sa listahan. Happy Monday and God bless you too. Kay Ate Riza Gamboa, kakala ko pa mo indanumi at ina naman bagyo. Oo nga, pero hindi pa natin alam kung kailan papasok ito, Ate Riza, no? So, kung maaring magkumpunin na ng kailangang kumpunihin. Alam mo, kung may mga budget lang din kayo, may mga bagong sarili nyong flood control, balang bakod lang pwede nyo ipaligid sa inyong mga bahay-bahay para hindi pumasok ang tubig. Pero siyempre, hindi hubiru-biru yung presyo nun, ano? Eh, yung ganun na lang kaya, personal na flood control na lang kaya i-donate ng gobyerno. Pwede kaya yon? Total, hindi nyo naman kaya yung... Di ba? O kaya, tagal-tagal. Tapos, yung iba, hindi ko nila lahat, ha? Makukurakot pa. Ay, bigay nyo na lang budget kaya sa mga... binabaha talagang residente. Sila na lang ang magpalagay ng flood control nilang sarili. Di ba pwede kaya yung ganon? Ngayon, napapanood ako ganon sa Facebook, ha? Very effective, ha? Papatayo ng barang flood control. Wag yung nakakapasok sa mga bahay-bahay. Pagka daw umaga kay Ma'am Reese Felicitas at sa lahat daw ng mga nakikinig, good morning. Back to school na daw sila. At sila'y on the way to school na. At batiin lang natin si Teacher Rhea, Patrick, and Pia. Thank you and have a blessed day to you as well. Hello din kay Ann. Sabi niya, good morning. Mega pamipi ng madakal ng weekend. Hello, kanu ka rin taga DFA Clark. Maya payabak po kay Kong Ann. Good morning to you. Inkotang, asableyo na lang. Siyempre, naman pwedeng kabudla may pipi. Dapat may sablen na la rin. Kabangalay pa po yung bagyo. Aanhin mo ang bagong laba kung hindi naman natuyo sa araw. Iba talaga pag natutuyo sa araw, no? Kung ako sa inyo, ibilad nyo na ngayon din. Bilad-bilad nyo na rin. Nung ali, kagisa na ako na naman maala ni sulog. Unless gusto nyo nangangamoy ng kulog, di ba? Hello kay Charmaine Nickdaw Alvarado. Sabi niya, good morning daw at hello daw sa kanya mga walking buddies. Let's get it on! Atina Kanungaldo sa Malantamu, take care daw sa kanya mga babies na on the way to school. Kay Chels, Chuk, Butchok, love ko kayo, sabi ni Mami Charmaine Nickdaw Alvarado ninyo. Maganda umaga, Charmaine! At sa lahat ng babalik alindog, siyempre hindi makatakbo-takbo nung huli dahil malakas ang pag-uulan, tapos diba, binabaha pa sa mga lugar eh. Pwede niyong cardio nun eh, swimming, no? Bibiro lang ha, pinapasaya ko lang ho kayo. Hello to Paring Daddy Angel Rosal, good morning. Sabi ni LMJ Angelica, good morning po. Except sa traffic dito sa Mabalacat Palengke. Late na ako sa work. Aron! Imingat ko po, ne. Naman dahil back to school, back to work, back to traffic ulit tayo. Mga ka-vibes, oras sa buong Pilipinas, 6:57 ho na umaga. E atin na hong simulan ang ating balitaan ngayong araw ho ng Monday. Muli siya natagpuan ang mag-iina na wala ng buhay sa loob ng isang sasakyan sa San Rafael, Bulacan. DPWH 2 tugunan ang pagbaha sa Bulacan sa pamamagitan ng Pampanga River Master Plan at Manila Bay Direct Project. Aktor na si Derek Ramsey muling itinanggi ang pagkakasangkot at nanindigan sa umano'y maling deklarasyon ng buwis at smuggling daw ng kanyang luxury car. At mga residente, inilipat ang daan-daang sasakyan sa tail dike dahil sa patuloy na pagbaha sa Minalin, Pampanga. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines ngayong araw ho ng Lunes. Natagpuan ng kapulisan ang isang 31-anyos na ina at dalawa nitong anak na wala ng buhay sa loob ng isang sasakyan sa barangay Talaksan, San Rafael, Bulacan noong Huwebes ng hapon. Ayon sa Police Regional Office 3 o PRO 3, may mga tama umano ng baril sa sentido ng mag-iina nang matagpuan sila sa loob ng sasakyan. Bumisita raw ang mag-iina sa kanilang mga kamag-anak sa Angat noong Miyerkules at huling nakontak noong hapon. Narecover naman ang kapulisan ng tatlong baso ng bala at isang lisensyadong baril na nakarehistro umano sa pangalan ng ina. Sinusuri ng mga investigador kung ang mga baso ng bala ay galing sa nabawing baril habang isinasagawa rin nila ang trajectory analysis at inihintay ang resulta ng paraffin test. Sinisiyasat din ang kapulisan ng mga huling kaugnay o nakaugnay ng biktima o ng ina, kabilang ang dating kinakasama nito o live-in partner. Pinag-aaralan naman ng barangay ang pagdadagdag ng mga ilaw at CCTV sa liblib na lugar kung saan natagpuan ang sasakyan. Bumalik ang scene of the crime operatives o Soko noong Biyernes ng umaga at gumamit ng 3D scanning upang makakuha ng karagdagang ebidensya mula sa sasakyan. Samantala, nangako naman ang lokal na pamahalaan ng San Rafael na tulong sa pamilya ng mag-iina habang nakatakdang iuwi ang mga labi sa Angat, Bulacan. The morning roundup headlines. Pinangungunahan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang paghahanda ng mga proyektong layong bawasan ang matagal ng pagbaha sa Bulacan, kabilang ang Pampanga River Basin Master Plan at Manila Bay Coastal Defense Dike Project. Ipinaliwanag ni DPWH Secretary Vince Dizon na dalawang pinagmumula ng tubig ang nagpapalala sa pagbaha sa ilang bayan sa Bulacan, na tubig na dumadaloy naman mula sa mga ilog at ang tubig dagat na galing sa Manila Bay. Sa ilalim ng Pampanga River Basin Master Plan, magtatayo umano ang DPWH ng mga malalaking dike para kontrolin ang agos ng tubig mula Nueva Ecija at Pampanga bago pa ito umabot sa Kalumpit, Hagonoy at Paumbong. Samantala, magtatayo rin ang Manila Bay Coastal Defense Dike bilang karagdagang harang laban sa tubig dagat na maabot sa mga baybayin ng Bulacan. Inirekomenda ni Bataan Representative Albert Garcia at Bataan Governor Joette Garcia ang nasabing proyekto. Inutusan din ni Dizon ang pag-aayos at pagbabago sa disenyo ng mga nasirang coastal dike sa Paumbong matapos matukoy na hindi angkop ang dating istruktura para sa open sea. Sasagutin ng kontratista sa ilalim ng warranty at pagkukumpuni, habang pondo naman ng pamahalaan ang gagamitin sa paglalagay ng mga hexapod para palakasin ang proteksyon sa baybayin. Kasabay nito, sinusuri ng pamahalaan kasama si Cabinet Secretary Ben Horabalos ang mga flood control project na tinatayang nagkakahalaga ng 6 billion pesos dahil sa mga umano'y irregularidad. Samantala, nakakuha na ng suporta mula sa Asian Development Bank ang pamahalaan para sa pagpupondo ng malalaking proyekto, habang itinutuloy ang pag-aayos sa iba pang infrastruktura alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Giniit ng aktor na si Derek Ramsey na wala siyang nilabag na bata sa pagkakabili niya ng kanyang luxury sports car matapos ito suriin ng Bureau of Customs o BOC at Land Transportation Office o LTO dahil sa umano'y mali ang deklarasyon sa importasyon at issue sa plaka. Sinabi ni Ramsey na bumili siya ng sasakyan, 4 na taon na ang nakalilipas mula sa isang car dealer gamit ang kanyang sariling ipon, at naniniwala umano siya ang kumpleto na ang mga bayarin at buwis nito. Ginit din ang aktor na hindi siya ang nag-import ng sasakyan sa bansa dahil nauna na itong idinala ng dealer bago niya ito binili. Ayon pa sa BOC, mas mababang model at halaga ang dineklara para sa sasakyan noong 2021. Nasa 6 hanggang 10 million pesos naman ang nakatalagang halaga nito, at nasa 1.8 million umano ang nabayarang buwis. Samantala, tinatayaan ng mga otoridad na nasa 75 hanggang 100 million pesos ang halaga ng tunay na model ng sasakyan, kung saan umaabot dapat sa 30 hanggang 35 million pesos ang kaukulang buwis. Matatanda ang isinuko ni Ramsey sa LTO ang sasakyan sasakyan at kanyang lisensya noong August 17 matapos mahuli ang unit na ginagamit ng bagong bumili nito at may dalang unauthorized na plaka. Handa naman si Ramsey na makipagtulungan sa BOC at LTO at isumite ang mga dokumentong may kaugnayan sa pagkakabili niya ng sasakyan. Umaasang aktor na makapagbibigay ng kaliwanagan ang car dealer na pinagbilhan niya habang patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang umano'y maling deklarasyon sa importasyon at issue ng plaka. The morning, inilipat ng daan-daang residente ng barangay San Nicolas at Santa Rita sa Minalin, Pampanga ang kanilang mga sasakyan sa ibabaw ng Minalin Baclord Tail Dike upang maiwasan ang mga ito o maiwas ang mga ito sa posibleng pinsala dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig baha sa lugar. Ayon sa Minalin Municipal Police Station, sa pamumuno ni Lieutenant Ariel de la Cruz, ilang araw nang nakaparada sa kahabaan ng tail dike ang mga sasakyan habang patuloy na nakararanas ng pagbaha ang mga kalapit na pamayanan. Pinili ng mga residente na ilipad sa mas mataas na lugar ang kanilang mga sasakyan kahit kailangan nila itong lakarin ng malayo patungo sa kanilang mga tahanan. Nagtalaga naman ang lokal na kapulisan ng mga tauhan sa lugar upang magpatrolya at maiwasan ang posibleng insidente at krimen habang nakaparada roon ang mga sasakyan. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang kalagayan ng mga binabahang barangay habang inihintay ng mga residente ang pagbaba ng tubig. Mananatili sa tail dike ang mga sasakyan habang hindi pa humuhupa ang baha. Patuloy namang makikipag-ugnayan ng mga otoridad sa mga residente upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa lugar. Morning, isa pang kawawa din yung Minalin. Ano? Mula nung bata ko, binabaha na ho yan dahil yung mga kalaro ko ho nun, kaya nakakalaro ko sila kahit hindi taga sa amin. Sila ho'y nagbabakasyon ng mga ilang araw, ilang linggo sa barangay ho namin dahil nga ho binabaha sa lugar ho nila sa Minalin. Ilang taon pa lang ako noon. 5, 6, or 7 years old. Diba? So, ilang dekada na ho ang problema nila dyan sa baha. Hanggang ngayon, yan pa rin ho sila, no? Grabe. Oh, 7:06 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Habol ninyo sa Facebook Live ang inyong mga pabate at pwede rin ho kayong mag-text sa akin. Again, that's 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Maganda umaga kay Cassie Austin and Kaylin na mga apo ni Ma'am Catherine Santos. May mga pasok na rin daw today. God blessin po sa inyo. Maganda umaga rin kay Milagros. Good morning on our text line. Sige. Oh, 7:07 na. Time check brought to you by Pag-ibig Fund. Magbabalik po ang The Morning Roundup. Ako po si KG Boy. Dito lang sa GB99.1 at GBM792. Naglilingkod sa bayan.
1: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
2: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: We got a 5% headlines here on the morning roundup, 7:51 ng oras sa buong Pilipinas. Welcome to our second podcast for today. Order from any branch of Del Chizo Pizza for as low as 229 pesos only. They're going to be open for franchise again soon, so stay tuned. Follow them on Facebook, Delish Chizo Pizza. If you want to advertise with us, message us on Facebook or email us at yourdriveradio@gmail.com. Mga ka-vibes, my name is KG Boy. This is the Morning Roundup, second podcast for today. You can listen to us live over mixlr.com/gv-99-1 or Radio Garden Signal Digital TV channel 30. And of course, we're live. You may want to watch a show. Go to facebook.com/gv991 right now. Pati na rin po sa Facebook Live ng atin hong GVAM792 naglilingkod sa bayan. Batiin lang natin uli ang mga laging nakatutok sa ating programa. Si Kuya Leomar Liagas at sa kanyang anak na si Tiffany Liagas, good morning. At saka kay Brother Leo, good morning. Kay paring Keith Ryan Figueroa, maganda umaga. Kamusta ho ang weekend ninyo? Pero one thing's for sure, tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Another round na naman tayo. Ano ba yan? Domestic fuel prices are set for another increase this week. Tuhoy sa kabila ng mounting market uncertainties following the expiration of the interim U.S.-Iran agreement without a broader peace deal. Yung unang apat na trading days of the mean of Platts Singapore point to a possible price hike of 1.75 to 2.25 pesos per liter sa presyo ho ng diesel, habang piso hanggang piso at 50 centimos naman sa kada litro po ng gasolina. Expected tomorrow. The estimates could still widen with one trading day remaining. So titignan pa natin ang monitoring kung posible pang mas tumaas pa yan. Ay nako po. Sa kinulit ko ha, may posible hong pumasok na bagyo sa Philippine Area Responsibility. So please, lalo sa mga lugar na binaha, sa mga lugar na da-damage ho yung kanilang kabahayan, please be ready. Okay? 7:54 po ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Send in your greetings and your request. Pwede rin po kayo sa text line bukod po sa atin ho Facebook Live. 0967-069-5768 or 0908-5164-466. It's time for our instant shout-out. Magandang morning kay Ma'am Aida Caranoo. Lagi nakikinig sa programa. Kay Chiana Merala Zapata, kay Ma'am Catherine Santos, Nanay Pines Jackie, kay paring Brian B. Carlos, ingat din ha! At saka kay paring Ricky Valencia Argawanon, good morning to you. At happy birthday daw sa kanyang wife na si Rogel Nogoy Argawanon. At sa lahat ng mga nagbo-birthday today!
1: The Morning Round of Headlines.
0: Happy birthday! Isang pagbate mula sa inyong Good Vibe Station that our prayer for you would extend to your loved ones and to your family, that may the good Lord always takes care of you, keep you safe and protected, and gives you a lot more blessings. Amen. 7:55 now, oras sa buong Pilipinas. It's time for our top 3 headlines today.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: 22 anyos na delivery driver na suspect sa pagbebenta ng shabu, arestado sa Pampanga. 3.4 million pisong halaga ng droga, kumpiskado.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: ACPO, binuwag ang ilang kriminalidad at kumumpis ka ng shabu sa Oplan Galugad dito ho sa Angeles City. At Senator Orrin Tulfo, isinusulong ang mas mahigpit na pananagutan sa mga may-ari ng baril at mas maayos sa gabay sa mga kabataan. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng atin hong top 3 headlines today. Inaresto ang isang 22-anyos na delivery driver sa Mabalacat City, Pampanga, matapos makumpiska dito ang humigit kumulang 500 grams ng pinaniniwala ang shabu na nagkakahalaga umano ng 3.4 milyong piso sa isang buy-bust operation na isinagawa Biyernes ng gabi. Ginilala ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Central Luzon ang suspect na alias Haji na naaresto sa Dau Access Road sa Barangay Dau. Ayon sa PDEA, pinaghihinalaang malawak ang saklaw ng illegal drug activities ng suspect sa Metro Manila at ibang bahagi ng Central Luzon. Ginamit umano ng suspect ang kanyang trabaho bilang delivery driver upang itago ang kanyang aktibidad sa illegal na droga. Kasunod dito, nabawi mula sa suspect ang humigit kumulang 500 grams ng pinaniniwala ang shabu na nakahati sa limang plastic kasama ang marked money na ginamit ng mga operatiba sa transaksyon. Pinagsamang PDEA Central Luzon Special Enforcement Team, PDEA Pampanga at Mabalacat City Police ang operasyon na humantong sa pagkakaaresto sa suspect. Pansamantalang nasa pangangalaga ng PDEA ang suspect habang sinusuri sa laboratorio ang mga nakumpiskang droga para makumpirma ang mga ito. Inihahanda na rin ang mga otoridad ang kaso laban sa suspect dahil sa umaray paglabag sa Section 5 Article 2 ng Republic Act Number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na may kaugnayan sa ilegal na pagbebenta ng droga. Inakunahan ng Angeles City Police Office o ACPO ang Oplan Galugad noong Biyernes ng gabi, August 21, na humantong sa pagkadakip sa ilang wanted na individual at pagkakumpiska ng pinaniniwalaang shabu na nagkakahalaga naman ng humigit kumulang 20,400 pesos sa Barangay Balibago. Sinimulan ng kapulisan ng operasyon sa Hadrian 3 Street at dito nila nadakip ang isang 31-anyos na babae na may warrant of arrest sa paglabag sa Republic Act Number 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at sa kasong simple oral defamation. Ipinagpatuloy ng mga operatiba ang pagpapatrolya sa lugar at dinakip din ang isang 21-anyos na lalaki na may kasong simple theft. Inuli rin ng kapulisan ang isang 34-anyos na babae dahil sa pagsalungat umano sa mga otoridad at nakuha mula sa kanya ang isang sachet ng pinaniniwala ang shabu. Hinuli naman ng mga otoridad ang dalawang lalaking sangkot umano sa illegal gambling at isang 26-anyos na lalaki na may dalang unlicensed 38 revolver. Samantala, kusa namang isinuko ng ilang residente ang dalawang rim ng illegal na sigarilyo at isang sumpak o improvised firearm na may kargang bala. Ayon sa pamunuan ng ACPO, ipagpapatuloy nito ang pagpapalakas ng police visibility at mga operasyon sa ilalim ng Oplan Galugad upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa Angeles City, kasama ang aktibong kooperasyon ng mga residente. Isinusulong naman ni Senator Orrin Tulfo ang mas mahigpit na pananagutan sa mga may-ari ng baril na nagpapabaya sa pag-iingat ng kanilang armas kasabay ng panawagan sa mga magulang na palalimin ang pakikipag-usap sa kanilang mga anak. Iginit ni Tulfo na dapat na magsimula sa tahanan ang pag-iwas sa karahasan sa pamamagitan ng mas bukas na komunikasyon sa pagitan ng mga magulang at kabataan. Layo nitong mas maagang matukoy ang mga problemang maaring magtulak sa isang kabataan sa karahasan. Isinusulong din ng senador ang pagpapalakas ng mga panuntunan sa pagmamay-ari at pag-iingat ng baril upang panagutin ang mga may-ari na nagpapabaya sa kanilang mga armas. Inilabas sa Maritulfo ang panawagan kasunod ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng 2 estudyante. Kabilang sa mga nasangkot ang isang 14 anyos na suspect na umano'y nakakuha ng